0: Ake yere taya nga nge apun doko ni ka wana mare taya apun kora jini kora. Shara wanda. Ake yoko. Taya reke te utana jara raun. Ge reke te utana jere break te utana. Shanga te utana te break. Atongana iya kana ere kandike yeta ina kondi ocean link. Wota phone ge reke te tain. Nakon raun. Agapu putate moi tuas. Aya de kainte de grupun mai e kamakina nakona oke bai. Asa ceroro kaya de. Hey asang de break de utana ke main de rokon de takata ono. Ayo angka tang tiriro di ro asa kemo karong wake. Ya, kadang kita ngadu utana music di utana DJ ya, kang music kayak kang abon. Pun datang Roy menemani Roy.
1: Ah, ini nanggalah.

0: Ah, kung pantay mo nung orang yon. Ara, kanang ko pa na, may yung mente, tabarik si kuya. Ah, ang tatay yung kanya de, apon rara to, kinroro kong to kinakanuan de, de launching na yun. Naroon narukasan nung orang kiyo, ito ko parangin, nunga na nom, kiyo, nukukuray na nom. Ah, din na ko, inanon de, te kay po ayo, dahi erangin, nipirima ka. Kiyo, te naroon na de, te tayan kampan ng tarepona, kiyo kuna kuna, ipon din niya. Ano maro ko tangiri ake pa nga ay service ya tangin ni puroy na ko im kiton ngayare ente tayo yu ikukuray na pente akin na ko im kaya pa yeng kan nete temen na pare na nga na meroro ente tayo yu te ponte wari te tiyo wai si mente te piyen neo kaya ngayare ko na nungura pa na ente tayo yu nungura nakakaitaw me na ana napundi nanona nanon te ana launching ayo ayan din tayo ayo na kay nang kuamang kan ni te tatay na koina
1: ay ay pesin dapat di kain ti BBA ti tayo yo sanga te kan kai tau ngai ra kain PNL are ngai ra ka nga si spare kin parong arun ti the loan si bukan rasai the service arena kita FTDH arena itu kau yaitu apik five atau the keepo yang the mouse arena kuna anggota the internet ya firma arkan dengan kau nolong tu pungaiu pa naimin nara wakai yu kemata yang kan yang kami service ka kemata yang kami kapan itu korak emu ameri akan meng DNS always business santa iri kawan mende o ministry sa wanda iri kan tumen na kontinta ni debir makayo ya tauroin kay ocean link o waterphone ani katumen kami simbago rin kay ma ala service providers in karupa de service ayo ang kay tauroin ano pa iri kay tauroin piso yon kawain ng wire kay makakawag kay kamatay ng hindi tayo ba tauroin de service ya de tayo tapara kawariya service providers ako to kubukan to mayroon na awa po kukuna sakara pa yan kabe ne ay kiar ko inalon ti tayo mo may ruya kain da report ngara kain PNL ni ko tak me manager ki is secretaries man the ministry ka ko ko ni ko tak me ta yan CEOs man company an company ta te ka oi bun PBA ya ren ya kana ko ara katano ta yu yu an radio IML ororan kabe ne ek sarita ki me ngai inalon tayo kam pesin da ba or kan tani ga ba men tu pungayu ako matay ang kanin paya tauro ay 50 DA service kaya tintanin tayo pirma ka din anong tuway era na ay optic pipe sinapin ang tigroin ka pen inanong kanuan tigri kayo arapain ka pen arapain ah ka pen ito mayro tiroin at tap mo kapa sinap
0: ah te era arapate am tayo nung ngurain na nante arakan ko pa na mayo ay yoke na nante launch na kinde te five pa kite te kaypo are yasa ni bilang kayo ang tauro ay kapongan na kinante tayo ay naroon na kulukwasan nung ngurain yun te YC men de pin neo kyan de tay yung kan ne ta ko baya pon na ko im amdi ne din ko kan na ko na na service Vodafone ke Ocean Link ke ba kay na ana service provider sa ke ma ko re ma ngay ang kai ay ren te tay ay hawaya pon ro ro ko rain to kina kan wan te ta kan ko pa na email men de te pa dik skuya apon te ta kan tani nga pa pa ke pa ta panin na ta kan wan te te launching ayo ate ake asarikin pepero nga uram mente te pairik skwe toware ang fang sos ngayani yere ta teupi o te yere insinia te tewa kapuawa so are ngayaya kakatamero aro nung uram yon meuri FM 89.9 te kaita urikin ako yung te imetuan nung uram sang kakiangkan na konti te studio te tayayay bikin reita ni kanwan nam katawan o

Coraba eretan nam kanwana miri post men de bari kisku me kanin nan ndara kanak bana e me wari avo spa prokontu gene nan ndede detaye yo pritan de panan gamero nan kuya koti meta nan ngora yo an meru FM 89.91 de tabana wayo arta en kaita bi meten wa de minister mi ente wa de bi me wowa awa de de yon kanin de manga nga ni gorita pe kora awri ne dine imaine ya kona manga re re isuga me teru ne kare kero ngoro ibukin ngoram ndongorongo aika apene po re re ya

Kona meori, ai kai rong rong pin rong rama ke asan kata berapa ki menna na rong kare rong rong pa nani kripes. On bare ka kina koem, i rong ai eri na ta tirpe teos. E bavin kai na kata roi te pota kini makuri bukia aini rurun tikira ke takakaro a kamai roi ke te muaisa ni manga na reta pe met takakaro ke te sport development division i bukin puka meruan anapong te yoka dio nabe. Era runga ki ayo na konte pong eta ka teni pong te pui mesua yai pong in tsun wo wata nga wopi me onoa ni mo amen te awa wan te pakan tai de ke yen wai se mane pe pai diki eri ne ki te pong eta ka teni pong yan are pon te pong ina ka meru rungi ro ya ana tani makuri te tau teka kambana abai pon te pota na mate yani ki di pes i ke na kona andro yai ni ra pu kon te pu ka meru ayo te yoka saksi te exercise ke te ka tani yai Me punte wana te kawai ni vopo ki ibukin to tokoan, awa pun katokan oara ki aikaake bebe, ki na taake naraya e te NCD. E korakoran kai kamene naan te yokan te onnaape, ibukin kinakin na ni kupo woki na koia aine, maane awa te rurun.

UTI, ba ingin ke pun tebu roi potan mai sia den ki pesta ke na mananga yan de program at de UTI men de tai ai awai si ruanga un tabun ngai ye tai tapi men na kiasa decline mananga yan kai nes me ya kanga nga te ye kai ai ka ko ko ru eta ko tio apisa men tio apisa yo ba kanga nga ke akari ka ai decline pon na kisan bai tapi wa ke akai na nuaki me ro ya te ye kai ipukin mananga ya bain roana ke meta pe wariki A que ngai ya bukin ay ay po ay repo akong te manangay yo. Ya ko atakirik mentyo abista yo, paani manangay ya ay yo, awan po ni kaya nangin na Amerika. Ike anasiko moa, ni kapene te wana te wiki on PC, o te nunga te wiki on Amerika. Ndoko yi Amerika wana spaspaki na kon te nunga taapo, ike anariga kinakiyay arunda paka waiga kakakoron na runti ICT, aruyan de itake mea ometa, leadership skills o IT management. Inge nane o kanta ni ngaki te mananga iruia ta yei kai, nite pui me onoua, anua pui me te nua yei pungi nite na makaina ei. O esan rokona si imsa pen te wiki, ena ko ike, ena karike te rita kine kiripesi on waki ni karikira kine ire kereke, me pipita kine kanuan buonke te climate change. Ayu te roko, are iaka meni pero nga arona anarapata sa pen, yon kiripes e kinaki narana e te chaika, inano ni mehes te ririke yu wote nga wupi me onoua. Ya ko tak men chai ka pa rokon disi mayu ena punde ke anata ini ka ispo on de tak men ada patete tau te aka ake ye de ke ya me te climate change na ronda na viste per stens me lat ava i mise ike anakate te komite at the joint coordinating committee are ene po po kin tarar wa te kari kira ke yo yo ni kire bes ida di gin nan yo na punde ke na pe anata ite komite yo ni karo ko on toi ta pa ta pe wa yon tarava ai morara diki Punoran o tuan ni metan win tepe yon tarawa. O in roa yana makuri takari kira kanya pa ena makuri mete tau teha ni kiripes. Ni kariu ita yana ka ini beaire ke basic plan and guidelines ake anakuna ni puka kiripes ni koroi anavaki ibuki ni ka itaran na naurupai pipita ki ni kanuan bong ntero e te imen ke nte imetoa. Enge nane o anau ni ke imen ni takari kira kia yu ponte nungwa teririki. Onditan nunguram rongrongon tepe tepe ke. Yatakan kain ni bono na kita pa inora ki, nanong inora ki sa amu ang kayaka ko waki pa, iarang inuwari ire ke maisi ni pa inora ki, o yei ta iya ni pa inora ki, aki asan ro ko maisi na niwo, ipuki ni pukan teka nga nga anin tita iya wari ire ke. Nde wiki ena ko eru kwa, anapuka terapata, ari iopi CPC ya te Pacific Specialist Healthcare, ari iwa ya kwa ni katoka aki nte wani kite, o ni pusmaya ki iro ya, anapota ki ipuki nte kuwa kwa sa amu, me te puka ane, ipunsi ikona ni kai tara, Iteran temais, yon pa inoara ke kiatare nga intepe ane. Ta yon pa inoara ki narun drugs, ay ka metformin, ipukin poka yesoka. Pa inoara ki ipukin terieta tandara, o ayapasin natei ipukin temeraki. Arang inikaro ko maisi yang kay, o nikiran anakako ano inoara ki Samoa, anapenin roko inanun wikira ke kay. Ariposin na po ta kinikarikirungunungo yon Samoa pa ointe ka nga nga, ponimen anatara utetaw tekan Samoa na pa inoara ki, ari Ito ay menikaparante mais ay suwa te simare ay suwa te milyon te manen nusiran. Ito ko te presens ni yapota kini makuritaan kuwa kuwa yon Samoa at Samoa Medical Association ay sayului Dr. George pa apon rota kinape ayaw onora ki koraki ake yay orakin na yayango. Mepon na nakanta ni nga pa yay ka yananga te tau teka ni kapepetia te kanganga ay. Ira kayon wang aun amet at tiaro ko ni kaya te masin tau ni mete ipukin te posin te wana te keng ni owawa yon Sydney e leonzo le malu. Are karawakin la kempa ni makuron Sydney are me meyo. Ya karawak te masin reina nuang ane wapui mewa te awa imin te ripos pa ye ita yene kakasi are ya karawaki. Deta po reong ko ena karawaki ya ite potakin reina nuang ay main te tau ni mete ipukin le malu. Men na ye ripos praisemen awaya kuan tori miye te kakasi yane. Awa akakwa wapa e pura ite tapo ari e karawaki e ite kakasi. Me ten le maru e kareki angkai te itaperara i merinaya ta yane keang ni wawa yon Sydney. O ntaku praisemen pa akanta ni ngay angkai pa yana yei te puaka ni kabomi iro ya kain te keang ane. O ndita nunguram rongrongon apen non nape. Asa aine ika amais. Nibukina te pilion ari pundesa business e David Susivan pa yesa ni kaponga na buaka. Kaupaina, ni koroi makurin tanga kona koia, engenge aisibaka ka tebui tabun ayaririki ni meau. Tebukibuki ayo, meiro ya isimen aine ake akasana kwa rungorongona, ni meruro ya me BBC, pano lama ni moa, men tenga ruapu puavani bui tabun. Ejeritere na yeripos, pa aisibaka ka tebui tabun ayaririki ni meau, o atabimen aisibaka uapu tabun ayaririki ni meau.

0: nke e karama ke te makuri na ko ia papunda ya ni moto sake yang wake yakari ke makuri na na kampana te wayo ne ye puke puke wata ko pa ayo bonte pai are ya ki toto ki ni ko ka roya Sullivan na ko ia ina non ta intemeroro are ato na ko ia pa akona ni popoki e ka koro ina non aya koru kana ametu me na ia ke ni vene ni pure me na ia teme ne me poko na po ni Florence are te ekinna pa eta umetua ki ron te wayo nge ya ki kokore ina non na na wa ki te wayo Sullivan isepu ime isuwana diriki. Yesa nika kevei ibukina na aikai. Oetaku, pa aiponta ya nika buakaka aikai ibukina. Nga yata pendikira ki arona okina kine kaupaina. Wakoponte imeto nongora, nakoni panani kiripes, apande muato kinrongorongo ipukinongora ham, ake astari kine kataurawaki, men anaru nika rekinongorongo panani kiripes.
1: Nauri Mendes ni Merawa Company Limited. Am kampana awau kampana ari tauroin taina kun tupa kaina non nana services ai kati metoa ni ngai nana ni taina narun nai kai. To wana pon kapona kwanti atame o te tano ntipu e meti roi. Wawa karawakin o kapona kwante waybreaker ke te tetrapod I bukin te tokuan nana wupai tenoa na koni metanuin am mega ki am minuaro menta. Tenua karawakin hydraulic hoses mega kin size nako awayena simense kakapona kwa kintipu M1 tipu roi. Irarikin na yu o ikukure ni katanwata at Yasini Merawa Company Limited pa ye yana services sa ikapu reirei at ye pupunga roi ng tau roi nito pa ikay nanuya ami customers naroon na ikay. Timisi ni bukini karawan ti oxygen gas me anapurity e inakon gropi me ni mewa ti percent ti oxygen gas me jina yu yukuna ni kapunga na ki bukini tutumetume kete welding o tukurukuro kete metal sheet cutting on mpun tau roi na peni bubuki na koya ki akay nanu ti oxygen gas gana ye ikay nanuana irom. Ipukure ina pa ni kosa pa iapubunga roin kay kapunga nakin te aggregate washer. Ipukin kay sakan no wasi ya kakin te tanu men te pukapuka o te atame men te tanu. Sexy ngaya me te washer ay yu ikuna ane pa ni kanakua torun te atame o te tanu zero pa na kuna ni improve kin karoi ruariki metuwa tuan te semens ipukin te kateitei. Ipukin na mirungurung o iapubunga roin kay rukon tirangarenga ki nataki narana edit mixture. Kirangarenga ay kaya ki aki kunaan kapunga nakin dengan aki metismen si bukin kakorokoran metuan te buriki. Arangin roi rei, arun kapungan aki ya ibukin kuhete sakati itei, nakon narino tana kita yang natame metano men apel noko simeniku. Kawara ana main office, dia sini merawa itapun takarunga. Kentarepon nakon isuwa ni mewa towana wawano wa tenua awa towana kemeri nakon info@tacl.com.ki. Ibukin paninin tomo.
2: I know you are tired. I know life has not been easy. But please.
3: Now we can't give you the same. We are not going to get it. Okay, can you get it? I'm sorry, I'm going to win it.
4: Don't give up.
3: Then, if you were to be going to get me, but yeah, you're not going to get it. I know she's not going to get it. I need to get it. I can't put it in the money. Yeah. Takatamu mana yo? Ekaini si maputo ka na mitare na na akakin karikira kenako are kampona ni koroi men tapuni peini o ni kariki sense na yai.
5: Takatamu mana yo? Epurikaki on naranaki pate women entrepreneur loan. E takatamu mana ibukin karikira kian ayako na pai aini are enatau roi ni wagi men towanan sura intererik ya yo awe awe.
6: Can make you strong. Breathe a little.
5: Kyo ina pa ya pon si baba kita katangomane yo oy kukure TV ke ni katanota patenga un mo amani men aine kana kona ne puoka kyo anna pe makoron ki best ni kapta ipukin si yo si PTC kaha anga un mo tata ya yo poka kimi are mina ena kona ande ke muin to wana te diri ki ni re ke matamero ai ya kapaka paka akete anga un meni men ke anga un
3: ai kai no ro da pe waika kamnari ai na tai bugini din na kwan ana katangoma na DBK akano akoro on po rede to wana te mai sana ko nan nako pon to wana tena awayo are ko na pon nan anaki wowa ai nei ka akata wogi ba anako nan nin nako ta katangoma na yo ana riya ni baka ai yedi digi mere nan tipi me wono wana konni me bi mere wawa teriki tenuwa me anin tero na yo pon wowa teriki awa te bako pon sini me wota katibu woni ka to teriki aw ni mewa te kapaka paka e ka to na makaina nda maise ai nimebui de tara
5: bai ai ka na kaina nwaki nkana akia atemke am kainta bui o ekukure tipi Te aquí na pa kau pa imika arapata narun terepe te pos o ekai anako aki anako kwa pa meu TPG yegi na ipa ikani o anako na ante ipa amkapomi kami yai na kiyi mi certificate ya sandeke na na training TPG kaiye na mi pupusi pa ekina TPG o henarangi ni pa isi po kami meyai amreta ni pupusi ni kai nes me amkari kira ki o kwa waki mpoko poni me na ntiap makoro are kwa pupusi yai amkatangomane the ID card as for ipenetaina. Kipepan nampong ini pun, awal the loan application fee, wapi itu tak ramai sana.
4: Dari tadi nak nampang tarik pun naik isuan ini awakia, wawa tuwana, wawa taporo ini awa. Isuan ini awakia, wawa tuwana, taporo no wani mewa. Isuan ini awakia, wawa tuwana tenu awa ini mewa. Oh, ono wa tenu akia taporo wowa taporo to wana ono wa na wande makure ibugemi ka enje ono nrai na Christmas deita ki na kon DBK Christmas nte nampa isu wani me wa tenu wa wanu wa to wana tenu wa awan me wa sugure na bene bus mai ko na ropi si paidi ki oiron ton Christmas onkani kai no na pe atau roi na bere agents na mie ba makuru na ko ipokin po kami tagisi ngaiya me kam kona na pe email na konte email address devbank@dbk.com.ki
5: kamrapa o panan deport management or staff in dbk in kategori ko koi tiene ro ko yamwam loan on ko enape are enakire ke mapu ham demantai.

0: Cámbiate en el inmueble. Si ponte y mato una canta un rollo en cargo y chile y naco. Ya ande mi ausi y tuve un cuello. Are, y me mete en un hombre. Ni cando un hombre a un imata con el pae cariki. La pema que ni ves. Yo nave a hoy te pete peque.
1: Ponte pepe te arona. Papun CM screen and a tawroin mengam. Posika pahate pupate tarai pukin karwanam TV. A kokonana pe nori pae cariki na pema. Te pete peque o te on nave.
0: Sasino yeme, am tiano a kiriwan TV. E ponte y mato una pena capataku con canuan nanaus in te giripes. Are kakaroki. Nongonong na pamay, tipi-tipi ki atyaw nata, e punday sina po na pangkain tayo nari, itira ni suwan tamon tayo rigi, atyaw rawan tayo rigi, tiyaw ay suwan tamon ng apong, tipi mawuan tawon o away tiyaw awan.
1: O ringa, ngay yawakan, runga na nakapi may suwan ni nome tapo yung mekiripes, o am kiriwan TV, ene mga ngaroni ko na pentatayan, ni ko ang uray ko, o ni kametaku ko, ni pahay ikarigi. Nikanuan na program to komete ni kayo nameta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampana na si Tauroy na pinabusimay. Ang mikatanwata aki, inakunan nung raya kayo ni metako kinaki yon te TV na kuya te botan nameta.
1: Ang kuya, ari ko kayo nanuwa tira-vereve ng botaki. Si Tauroy na pinikaroy anakon na rakutangiliya na po na ay metiroy.
0: Saksi na yan ang kami ministries o NGOs, si Tauroy na pinlive ang mipotaki. Ay pupura na kasi wataki ang matakwakina na iyon de Kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ng karukwan ng TV yan mo yung nga mette po at tara. O ya riki na penakoyim de VIP kiti pakani po ibukin ng popa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakea akea awawanung wa tenung watawana. Ke isuwa tenung wakea ni mewa taporo wakea ni mewa wawa. Deitagi merongono wai kapuu. Ipun kata merwa ang matatayon pa ikarik on kami ngaroy ko ni katopong Men Kiriwan TV.

0: No, kuwata niya nangin ko kong murang o ni kakameta ko kan man na ya pong insin niya.
1: Eh, tungo na may bukong na nakano at emisi ala nakarong yung datayan na punti ka po ilo yaririn ako. Numuan may ilo yatayan primary school. Nikara ko ha, pili yakin na kita ikatan ang senior secondary school. Ayo, irang kakongura o ni kakameta ko aron na yakaburi niya kay. What bang bang!
0: O, sexy nga yan, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakano at mother ministry and misi. Nroon na kiro yung ana SOEs o way contractors yan misi. May na project kiyame na yana. O rigi ay punupismaya kia o meta na konda na services misi me ana eso wiso projekta rin ako roi ang tatayana.
1: Ay yari ka dahil namin kami pa yakakawa kaya yun hindi ko po tanamda pakal na po na nora na service kapote kini makuli at tenise ari na tauruhan ko roi ang napon tatayana. Yakakawa kaya po kimi yayo palaki yuk yuk siya yun itay nora kanuan wa tenise mana eso wiso. Awai contractors, ati amina na dayan na natarelua, amvoda kina makuri, ako tangira ki, ati misi. Awana project, ati amina na dayana, aika akakao ki ilo unta boda namata.
0: Nina ino da dayan, awai na puwa ki ya.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eh, ayabong insin niya kiti misi engineering day, ebo ni pakaroy da bong wabuy na nilewa na kong wabuy na nawa soon, wawate nga wabuy na nawa, igay na buka meruwa di ay, gabayin ni skwela, ano may takwagin agin lang ng delactioning na na page PBA, ano bang na na page na kiti misi, ayaw ang tayo po ito na amtang kiyara ko meron yung antarawa, roman da bayin ni skwela, kiyara ko meron sila ko na kilibas, ayaw ang tayo, matakwagin lang ng social media, paan na titay, alin ang tira-tira yay, aro ni kakawag ni sumaka yan siya. Ibukin na para kinibas. At kaya lang wata. Kinibas. Patiyata ano kay Bana. Hindi ka nabi ayo. Yaman! Yaman man!

0: Nanayay, naramay ako siya ng daddy sumablan. Yakanan na ngay kay-kay ko ni Karo ko. Ayuta plan, ariyon na riki. Ayala karike, ewa riki. Nalika po nga lang na super plan si nanabuy tatara o kukuray ko. Nanabuy tagiga paik tata o tabuy na tanga diminisyon de tete ki disamis.
1: Ki karike to wana point to noa tagiga paik tang tata. O ni mefupo diminisyon de tete ki disamis. Nisi temua tatara po na ina.

0: 得安检赔三百买呢。
1: 呀，还是双击赔三两万买买呢。
2: 哎呀，妈妈，罗尼米西，你是来练功了吗？双击罗拉里克拉斯图。
1: 呀，我呀，你要听那的白羊，白羊还是双羊，我买买呢，我个巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，我呀，那还刚从南苏有个的，还用该多晚那设备是沃达丰，那我那个罗安的名字里那能那么包。
1: 야니고와와어야강아아로나
0: 이런데이시이내노어낸다우로이부긴가이나눔남보발
2: 에바이안내도요로니미시기게리기가이나어따구에예카리노마내벤진베이사
1: 어이니데마니아하이나노아기예이
0: 이양아키아데마니에나가보가나아케이분시암다레본나베부긴남보발
3: 가와라나함다워다폰게다레보니아
4: 100
3: 이부긴남사이나 Together we can
4: 워다폰키르마스Venga, ayú warin karawana. Karua anep ten peisan te pong na tehei.
0: Itauroa inga yon taribon aki denan Android.
1: Nakon de Play Store nam taribon, nakon search mpesa kiribes o download.
4: Aki amdaka, rinanon nyan peisa, a karawa ang bupay na ben, rinanon nyan peisa account, ona na kayroon, tebe na 1%.
0: Te pangan ni po yon ta yan taribon, o paim na ko te taribon ni mahan Vodafone.
4: Itpesi, irani nano, o ikuna ni po po ni kapenya, e warinikin ng bupay. Ibukin nam kan na tata. Pagpukam, telefonia, tawana akya-akya!
0: Kinesech yon ang Facebook page, Vodafone.
4: Uring ang kiyari ko aking mapuri. Kalagi ang manin na aking mapuri. Ang manin ni kara, ang manin na mapuri. Ang nakon ng Mempesa account, ang nakon na na kayroong the bonus app!
3: Tinagwita tara, nsisitete!
4: Kanin kong Tempesa ang temuantay, ay narike!
0: Tepuy na kanwan ng telepon, nsisitete!
1: Kanin ang phone, ipugin temanin na kimapuri, nakon temuaysa.
0: Ay narike irong, tepuy na tetara, kanwan ng telepon, nsisitete!
1: Tepuy na tetara, kana ammanin na kimapuri, erin yan ang telepon, nampa ke ang Mempesa account. May kanin, arin ako na andike kay kanwan ham, tereperepe!
4: Kanin kong kain Tempesa, ipesi, ipeno, o inay takanwan! Mpesa, konansa!
3: Ibagi mentetapes na konti honko.
0: Karinipong ka hindi Mpesa o narike iroon bonusin ng recharge na ron na ayos ikay.
4: O tara na kontinuwa tara, detapo up-up, eto kitay na nung tepo ina. O nawa tara, detapo up-up,
0: tapo up,
4: eto kitay na nung ako. Tepo ina tara, na kontepo ina tungwa na tara, trip go up! Eto kitay na, inunun ni mepo. Awa po ita tara, tepo up! Ato kitay na, inanon, isipong. O, titinagwin tara, nakontinimagwin tara, the fight up. What time bang? Uring na, eto kitay na, inanon, tepuy na tepong.

0: Engineering Day ke aja pun insinia ke kona ni kinadi te bise Engineering Day hoilei
1: kuatanya eneng tau roi te kota kini makuri ari etame me makurian karikira ke apati metuan kora kora ke mise nikorawa ana bukameru ipukin pongin te Engineering Day ke aja pun insinia ke pun mise Engineering Day
0: Kwa hene hiku wakiti leo, hiki watepo ngare na katilia kia ikakawa kini ya makuri insinia, kwa hiyo tepo da nanata. So ho!
1: Ya, hanti mwa, wakira kakawa kini insinia.
0: Insinia puni ngayi ya wakini na nakarikine kikini pesi, kakabubura nero na katitei, pa ngarina non chaka inipei. Kara wate kawai, teburis, suwan na otaran wakini tiran ba ilamin roi, sitagi makain na kusinan. Oi makuri ni kere ki ba kora kora ki a kere ki nan tai here man
1: kampana ki an mi se pon PUB teaches BVU core or projects ki kina ki na raya e PMUs
2: au ringa pa ko bina ni no bongin dana magai na sun ba wa an ni tai ari nan kora wakin kan ni te bukan daru a pupura ari nan kora wakin te bai ki skoya ni bukin tungana ya bongin sinia ari nan meu ri nan panani kiribas Or nanun de live streaming. Taita para ayo te taia ga kau. Ye bukin bo to khatia ara insinia. Ake ngaia, ake ana na tauroi. Tapi tapi khatia ra kini bas. Nanun de kau. Ai kabu.

0: No, watay ya nangin ko kong rang. Ani ka kameta ko kanwan na ya pong insin ya.
1: Eng, tungo na may buo ko na nakanote, misi yari nakarong yung tatayan, ponte ka po, iru yari rin ako. Nimo ang may iru yari yan primary school. Nikar ko ah, pili yakin na yata, ikatanang senior. Secondary school. Ayo, irang kakongra o nga nagkakamata kung aron na yakaburi niya kayo. What bang bang?
0: O, sexy nga yan. May pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may anakano at mother ministry. Eh, misi, nrona kiro ya ana SOEs. O, way contractors yan misi. May na project at yame na yana. O, rigi, ay pun pusmaya kia o meta. Nakon na na services misi may ana SOEs o project at yana koroy yan tita yan. Dayan, people, that
1: is life, let's go. Ay yari sa pelda rin kami, pati kakawa kaya yun hindi ko pong tanam na pakam na kunam, no na na sibis. Kapote ka na makuli at sinise, ali na tauruan ko rin na punta tayo yan. Ya kakawa kaya bukimi yayo, palak yuk yuk, siya yun ni tayo, no na kanuan wa, tamise. Mana so wis, awa'y contractors, at yamin na dayan na nataralua, ang bota ka na makuli, ako tangiraki, at sinise. Awa na project, at yamin na dayanan,
0: I got a cow here on the board and nominal. Ni nga yun,
2: ladies and gentlemen!
1: Eh, ayaw pong insin nga kiti misi engineering day. E po nipakaroid na pong wabuy mananawa na kung wabuy mananawa soon. Wawate nga wabuy mananawa. Igaya na mga meruwati ay gabayrik skwela. Ano na takwagin na ginanong delaksyoning na na page PBA. Ano po na na page lang kiti misi. Ayaw ang tayo po doon naman na gero ko na yung antarawa. Roman gabayrik skwela. Gero ko na sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwagin na ng social media. Paan na titay? Ano na tira-tira yan? Aro na kakawag yung sumaka yan sinya. Ibukin na para kilibas. At kaya lang muta. Kilibas. Patiba, ero kay Bana. Hindi ka nga dahil. Yaman! Yaman man!

Ako pun tina tu nong ora yon panangan meuri FM 89.9 na wanti tupakan tayo yu. Na tita no konon nong ram mem katanwata nanukawa keri atang rek na kona ibukin nong ram tupakan tayo yu.

0: Am na tayo na nimeuri. Sigun di magawa na kantaw roin karo ko'y TV na ko. Yan na miyaw si Pugim Kuya ari imeme tayo na nung ikan nungungura ako ni matako ni Paya Kariki na pamagilibas John Nabe away tipitipiki.
1: Kung tipitipiti aro na, papun CM screen na nataw roin mayangam. Kung sika pa ka tipo pati taray pukin karo ko'y nam TV ako kuna na pa nuri Paya Kariki na pamay tipitipiki o John Nabe.
0: Sa singa yun ang tiyano at kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabataku kung kanuan na nausin tigiri pas are kakorowaki. Nungarokon na pa may tipitipiki o tiyo nata e punti sina ko na pa ang kaintay na ari itirani suwan tamon tayriki o tiyo roon da tayriki. Tiyo ay suwan tamon ng apong tipi me uwan tawano away tiyo awan.
1: O ringa, ngay ya wakaan dunga na nakapi may suwan ni nome tapa me kiripes. Awa mkiri wan TV ene mengaroni ko nepe ntetayane ni kwa nguraiko. Oni kameta kuku ni pae ikariti. Ni kanwan nana program toko mete ni kaino ameta.
0: Aumkami ministries, NGOs, open kampana nako. Sitawroi nepe nebusi mai. Ami katana wata aki inakuna nguraya ke onemeta kwa kinaki yonte TV na koye tibota nno ameta.
1: Onkoye are kukaina nwa tereverewe na mpuotaki. Sitawroi nepe ni karoye na kone nere kutangiria mepona ae meteroi.
0: Saksi na yan ay mangkami ministries o NGOs si Tauro yun ay live ay mipotak ay pupuran kasi wataki ay matakwa kinana iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ng karukwan ng TV yan mo yung amete po at itara o yung riki na pinakoyim de VIP kiti pakani po ibukin ng pupa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanung watenung watawana. Ke isu watenu wakia, ni mewu wataporo wakia, ni mewu wawuwa. Leitagi merongono wai kapu, ipun katemearua amajata yon paye kariki. On kamingo roiko ni katuapung. Men, kiriwan, team.

Go na mauri ki ngete sa ngora. Dede yon kanne sa na tauroin kanne ni kanakwa ra dro na rin nari sa sante aki na jawa te nuwa me kaya ita kanganga na rin nara ka tauroi. Dede yon kanne kaya ate ni tauroi kanan nara ara dro sinang tauroi ni kanakwa ra dro ticket yon nara pene ni katikiroi bukin karikian ke bukin nampia pa ni kongora eto wikirante. Tena makaina e mei.

0: i bukin nam rong rong te sang ora kai ya pon po ara ta yare sa san te ki nai bukin tron ara tro yo an ara pe pan kong ora te wekera i ro min kam me ke kama san kan wa ra penen ka te ki roi nan te na ma kai ne me oi main kan na sna ma ki o sna ka tang ama te ana ka ta ma te wa re re ki ara kam pan ara ngai ya po to ka ke n ka ri ke ara kan wa i bukin ara ti ke tsin ka te ki roi ya yo e to sin trading
1: Si bunti mato na pantau roin karo ko itiwi nako. Yan na miyaw si bukong kwe are imemete na nung ni kandung ngura ao ni matako ni pae kaariki na pamagini bas jo nabe away tipitipiki.
2: Punti pipiti arona. Papun siyam screen na tau roin na mayangam. Pusika pa kate pupata taray bukini karo ko nam TV o kukuna na pa nuri pae kaariki na pamay tipitipiki o jo nabe.
1: Saksi ngayon na ang tiyano at kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabataku kung kanungan na nausin tigiri pas are kakorawaki. Nungunokon na pa may tipitipi ki otyo nata e punday sina ko na pang kaintay na are itirani suwan tamon tayriki otyo rawan da tayriki. Tiyaway suwan tamon ng apong tipi mawon tawano away tiyawa awan.
2: Auringa, ngayon wakaan rungan na nakapi may suwan ni nome tapa may kiripes. O am kiri wan TV ene mengaroni ko na pente tayan ni ko angurai ko honi kame taku ko ni pai kari ki ni kanwan na program to kome te ni kai nama ta
1: am kami ministries NGOs open kampana na si tauroi na pente bus mai ani kata nama ta aki ena ko na angurai ko ni meta ko kina ki yon te TV na ko iya te bota nama ta
2: ang ko e ere ko kai na nua tere vere venam bota ki si tauroi na pente ni koroi ena ko nere ko tangiria me pona ai me teroi
1: Saksi na yan ang kami ministries o NGOs si Tauroy na ben live ni potak ay pupuran ka si Wataki ang matakwa kinana iyon the Kiriwan TV o the social media.
2: Uri nga riki, arimeni ka pakaan po ang karukwan ng TV yan mo yung amet te pupuwa te tara o yariki na ben ako yung the VIP kiti pakaan po ibukin ng popa in Dawson Trading.
1: Paita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanungwa tenung watawana. Ke isu watenu wakia, ni meu watakuru wakia, ni meu wawawa. Leitagi merongorongo ikapu, ipun kata meruwa, amatata yon paye kariki, on kami ngoroiko ni katuapung. Men, Kiriwan TV.

kuna Mary ngi yako kurani ranka yonara page BBA Mary FM 89.9 kami yake kama resira yon trerion panan kiribes yon 89.9 ayo de dayeres nang tauroi ni karawa ratro tiki tsare sa kami ni kariaria na koira ngaira ke sidi metuan ga kapo ara wegera ipukinde tena makaina in keina non tena makaina

0: me in diritti ai occhi, se mi tau roin tru ara tickets, o ai ora tickets, ari avuto haki kanwangana, e avuto haki kanwangana me iron na mi campana, e tossin trading. Me kanwangana ari de temisin was, the 9.8 kg. Ande yung kanne kokona norira, ngay me, de, nikiatara men de, de wekera. Kokona norenda ye yung kanne ya, ya kamena roi, ya kamena koi roi na tickets, yung kamaruluwa roi kanwana na tickets, hinanwana na pora yu, kokona kanne nana, kono kono ranem kanwa to wana yo bunsi to wana na bera kanwa ngai bukinte ara dro tickets ay yo bunsi to wana na bera katikiro ay ori ere gena goi nan kanen ta katikiro ay yo ay poninga ya na peke arena na na Ena tauroi ndike kanwanga na naratik, narakanwanga arete misin was. Oh, yo, ni. Nantai. Seni.
1: Seni. Seni ya tiara. O tiadru sa antenon.
0: Seni. O kumemena ya antenon nam nampantarepo na isu atenu wakia, wowa wakia, nimea uwa ono uwa wowa. Isuwa tenu wakia, wawa wakia, nimea uwa onuwa wawa. Awara. Yero kuna bento kina ikana ra draw tickets. Ibu kina mpepa nika ngora ito wekera ake. Ngamia kika mongo ngora ilarikira, kika metaku ilarikira, kana ya kire kika nwangam tayo. O tayo papara nano pa. Nakuna bento tena makaine esu, no esu mga tauroi nape meara nwanga. Ake ane mga tauroi nkane nipoto kaki iron na mkampana mreact tena tauroi. Solar lights. Maya ni, kara pa ke? Kama ako nang kanin nana kanwangami ke niyere yamanimya ke aram deta yoyo ko kuna nana kanwangam na bisin de PPA. Kanaro na pato kumuran ta yoyo may kanaro na pato hamkina ta yoyo na yoyo kam kuna answang pa yano ko may nana kanwangan nante nana bis de PPA pa iriki. On wata ana ana iti bukin kina kina roi o kakuwa wakina pa yungan konan diki roi kan wangana ke o wara nang darapa riki yamitay antay yung kanis nang mga tau roi na kira kanwa nara program yon panan Mary FM 89.9 naro narakupunta taniya yay sabo mo

Laurier Customs. Ngana ko din na tuwan ka po ang mugirahan si po na esito ng tatara. Ay na ko nang digilom kanuangan marit esen katagurawaki. O na nga, napukuloy na ang kampanya tosin trading doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ibigin din na makahina ay may wot ang awabi mo nawa. Sinakarawa aratro na kunti pong at mo na pong tungo ng sumuot ang awabi mo nawa ngayari tayta pala kapuwa ang mukira o korea aram arantamang ang phone number o pasko ay huntistowa ano po kapuwa yay ang mukira. Wikira kaya asan kapuwagi mentungo na ni may ni karukuwa penina ngayay ka aratro naki ibigin din na makahina ay may wot ang awabi mo nawa. Uri nga, tuwa kira po si ngayya, kingin tiyatay pa'y.

Sangarik pa nara, ora ka kay taong nakundar kang pa na eto sin trading. Kay ESN na nga, anakanwa nga emon ti Meteroy, na ko'y miyar kas tamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, ari kam nano, napang narasebe sa iyo, kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email, marketing@pba.org.ky, pasi nakasiwa tatya, dungoro ko ng kampana, ang kanako tauroy napang sponsor na, ara wakira, kirita giyon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinuwakia. Tinuwakia, tuwan na nime wakia. Ke, unawa tinuwakia. Tinuwakia, tuwan na nime tuwan na. Dawan tamaguli, ibukin yung paninindong rongona. Arapaw mga kami yari timbawli, tiroy, o tatapomo, yara ni kapeli.

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion di au katanwata yon panani di pes ko kunan buokai.
0: Aki angan na ikoy ko ito. Sireita gina kun na nasi marketing BBA. Au abon buok ko na ta. Nakon na ko khan sa nangay.
1: Yeyam ka angan karawan ng promotion.
0: Nakuyang ko meti ko au. Natawa na iron marketing BBA. Sikuna ando kon dali am tamay on korowa am tamay na kon na reko tangedia o sikuna ando ni korowa am skrip dina non terenio tiaro are kana yung ura at puta namta o ya pun nim tagina do nanon tangin a promotion na kana ko kin nanon panan kinas kun kuna na ando kon namta bo ni create a promotion na kon na da are ko bon kanta ni ngaya bangaya and tangi roy o ya man ni roy na kon te puta namta.
1: Deita kina koira nara nampa e ono wa tenu wakia to wana nime wakia ke isu wa tenu wakia aki to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.kia ke message na koira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Kona meori, ai kai rongo rongo pukin nongo rama ke asan kata uroka ki menna na ruu na kare ki rongo rongo panani kiripes. On vare kaki na koem, i rongo i eri na tatiri pe teos. E vahin kai ena kata uroi te potaki ni makuri pukia aini, rurundi kira ke takakaro au kamai roi ke te muaisa ni maanga na reta pime te takakaro ke te Sport Development Division i pukin pukame ruan anapong te yoka dion nabe. Era runga ki ayo na kon te pong e taka teni pong te pime isua i ai pong intuan wo watanga wo pime onoa. Ni mua men te awa awan te pakantai nte ke ien si mania pei pairiki. Eri nea ki te pong e taka teni pong iaan are pon te pong ina kame rurungi roia anataani makuri te tau teaka kambana awai pon te pota noa mente yoani kiripes. Ike ana kona androko iei ni irapua kon te pukame rua iu. Te yoka, saksi te exercise ki te katani iei me pon te wana te kawai ni wopua ki ibukin to tokuan au pon katokan oaraki aika ake bebe ke nataake naraya e te NCD. E korakorang kai kamene naan te yokan te onnape ibukin kinakin nana ikpubuo ki nako ia aine maane au te rurundi kirake pa te wana te paino oaraki e iaki ka boa ki au bebe te arone ka ponga nana te pong te wana me te wana. E manina ki te pukameru aane me iron te tau teaka ni India at the Indian Council and Cultural Relations dinananai popoki anai commissioner yon pc suva ni karige pe mete tau te akan tebe tebe ari ponte wana na pe ni pokona poni kiri bes de pong na pe anni o ye pun ka ye kena spas pa ki na ko ye te pota na na ta ke aro ko ni ra te yoka o vai ti amara ke ni puka meru i bukin ka ko wan de pong e ka ka ba ke yon jo na de Yesen kame toa ki menna apisin de UUTI pa inge inge pun te bubua roi poten maisi ya te inkiripesta ke na mananga yaan te program e te UUTI men te tai ei awai si ruanga untapun nga iye te ei tapi menna kiasa decline mananga iye ni kainis me ia kanganga te ei kai ai kako kakoru. E taku tio apisa men tio apisa iyo pa kanganga ponna kisan pa itape ua ki akaina nua ki meiro ya te ei kai ipukini mananga iya wain roana ki me tape uariki ake ngai ya bukina yaai kua ire pua konte mananga iyo. Ya kau tak kira kementerian visa itu, pani mana ngan ya ayu, awan pun ikaya nangin Amerika. Ike anasiku mua di kapan ya tewan itu week on PC, ah tenua itu week on Amerika. Rokoi Amerika awan sepaspa kena kontenua tapo. Ike anari ya kena kiai arun rapaka wajah kaka koran arun te ICT, aru yang data kena ameta leadership skills atau IT management. Inge nani ya kanda ni ngaki mana ngai ruya te ikai, te pui mawanua, anua pui metenua ye pungin te nama kaina ai. O esan rokona siimsta pen de wiki ena ko ike ena karike te rita ki mea kiripe si on waki ni karike da ke ni ire kereke me bibita ki ni kanuan buong ke te climate change. Ayu te roko are ea kameni pero nga arona anarapata sa pen yon kiripe e kina aki narana e te chaika ina no ni mea steri rike yo wote nga wopi mea onowa. Eko atak mea chaika pa rokon te si mayu ena pundeke anata ini kaispo o an deita ke mea anarapata te tau teaka. Ake yei reke reke ia me te climate change. Narun nanabis te perestens, me laat awai mise. Ike anakatea te komete at the Joint Coordinating Committee, are enei popokin tararua te karikirakea yo yoani kiribes. Idarikin nanyo na pundekena pe anatai te komete yo ni karoko antua yi tapu tape ua, yon tarawa ai moararariki, pon noran o atua ni metanuin tepe yon tarawa. Oin roi ana makuri te karikirakea anya pa ena makuri me te tau teaka ni kiribes, Ni kariyo ita yane kaini beaire, ke basic plan and guidelines, ake anakona ni puka kiripes, ni karoi anawaki ibuki ni kaita randa na urupai, pipita ki ni kanuwa ni pong ntieru e te imen, ke nte imetua. Inge nani au anau ni ke imen inta karikira kia yu, ponte anu mwa teririki. Honde ita nunguram, rongurongon tepe tepeke. Etaten kaini bono na ki te paino araki, nano no araki saamu anka yaka kwa waki pa, iarangin warerike maisi ni paino araki, O yei ta ien paino araki a ki asan roko me isena niku ipukin puokan te kanganga anen te taia waririki. Nte wiki ena ko eruko ana puoka te rapata ari eopi CPC e te Pacific Specialist Healthcare ari ewa yakwa ni katoka aki nte wanikite o ni pusmaia ki iroia ana puota ki ipukin te puokwa Samoa me te puoka ane e punsi ikona ni kaitara iteran te mais yon paino araki a ki atare ngain te ape ane. Ta ien paino araki narun drugs Aika metformin ibukin pokai esoka. Painora ki ibukin teria tatandara. Awa aya pasina tei ibukin temeraki. Arangin ikarako maisi yankai. Awa nikiran anakaku anonora ki Samoa. Ana penenroko inanun wikira keikai. Ari bosin na pota kini karekirongonongo yon Samoa pa ointe kanganga. Ponimen anatara utetau tehan Samoa nana painora ki. Ari etuai menikaparante mais. Eisua te smare isua te milion temanen nusiran. Eta ko te presidents ni ia pota ki ni makuri tani kua kua yon Samoa. At the Samoa Medical Association, Asaili Dr. George, pa apon rota ki na pe ayo nora ki koraki ake iai oraki na iaiamo. Me pun na nakanta ni nga pa iai ka yananga te tau teka ni ka pepe te te kanganga ei. Ira ka yon wanga un ame ta te aru koni ka ye te maasin tau ni me te ipukin te posin te wana te keangi ni o wawa yon Sydney. E leon so le malu. Are karawaki in la kempa ni makoron Sydney are mei meyo. E karawaki de maas in daina nuang ane wapui mea watiawa imi inte ripos pa yei yene kakasi are ya karawaki. De tapo are anko ena karawaki yei te pota kin daina nuang a ima inte tau ni mente ibukin le malu. Men na ye ripos praiseman awa ya kwan tori mi yete kakasi yane awa akakwa wapa ipure te tapo are ya karawaki yei te kakasi. Meten le malu e kareki angkai te itaperara ime rinaya. Ta yen keng ni wawa yon Sydney on ta ku Brisbane pa akan ta ninga yang kai pa na ye te puaka ni ka bomi iro ya kain te keng an o yen ka yana wati ta te ka ni ku Highlands ade akona ye kain te pa nori ta yen ka urin o ka ta nuata ri na nje internet ni kainis me mai sin te pa an te pe on de ta ye yo yes te ka urin an ne pa eta te pa a eria itte ke na kon na ni po pai Eri kita kau ring di nanun te internet ane. Paka mea tata kia, Roy Ometa Business o kain tepe panin. Pa anakona Roy Noria pa etau maisin tepa ngkai ntepe. Eri kina pepa tepa intutu, yon maisin tepa ntepe. Aripun te wana anakabai te tau teka ni kai tera teka ngangan tiyo nape ngkai. Ni rekereke mea aki pusiroin tewa akin te yokin pa intepa. Eta kwa nabis te Prime Minister pa ebero nga kion tararua ki teitera ane ilo na narapate te tau teaka e te Energy Response Technical Working Group. Narunna pe e kona nuorakin kai te kaurin yon te internet ane. O te pa yon aututaki e te imea tuan tau na kia te kanganga nako yei. Onde te nuoram rongrongonna pe non nape. Desa te obisan teakin na pa e kani e te ninga unimeni imen. Ometa ke asa ni pua mea wia imi inte mai gei arena mea kinaki ime tanuin min tanau Highland ime yakin piripin. Eri ki te mai ia iyo imi ni terani suwari kakin te moni pong taini kekei. Ari ea tori mi yaki ime kauringi bukin te tsunami nape aika piripin Indonesia, Japan au Australia. Ntaien tamne ya kiara vya ki intain te mai yeya yo au akuna nora ki katitei te peua ke au munako. Ndrona kira pe me tamne inte tapun namara ki te uana. E chulipe fast food restaurant ari ipun ude peke peke na perapatana. Au aidea wakin on tanu nono te peua. Jerongorongo ena koni pakantain te moribong au itaku tiopis ipukine kamene meno ikikei. Pa iya ite ni ngau ni mete menna aki akapune pa inea wia. Yon sokistakin au ameni tawau. Iri posa nangina pepa enakon tepu pua teni ngau ni meemen na kia ikuati. Au enakon tepu ina te ngau tu ake asa ni pua mea ngaya. Au te ngau ni meuomen na kia ati metu antua ina ndi kerapataya. Meangen naanyo ina tau roi kia obisi ipukin tiangi puaka ni mea ngakametua ari kite bare. Ari iya kina nukukoraki yoni maisia ake akapua ni pua imea wia. Oni kapenien nunguram rongrongon na penon nape. Asa aina ika amaisi nipukina tepilien nea o tisa business e David Sullivan pa yesa ni kaponga na apuaka kaupaina ni koroi makurin tanga kuna ko ia nke aisa paka katepuki tapuna ya titikini meau. Tepuki buki ya yo meiro ya ismen naine are akota rongorongona ni meru oroi ya mete PPC panolama ni muamen tenga arua bupua vani puki tapun. E tere tere na yeri poos pa aipuin sipa kakatepui tapun ayeririki ni meau o tapi men aisipa uapui meinano ayeririki nge ekarawa ki te makuri na koia. O pun tayan motos ake ayang waki ayakareke makuri na nakampana te waiyo. Na ia bukibuki awataku pa ayo pun te pai ayaki toto kini kakaroya Sullivan na koia inanun tayin temeroro ware etua na koia. Pa enakonani buopuoki ni kakoro inanon na yakouru ke iata ake tengana ametu mengaia kieni vieni ni pure mengaia. Temenne meipua koia poni Florence are eteakin na paetau metua iana pete waiu nke eaki kukure inana iango te wei. Sullivan isipui meisuana diriki esa ni kakeve ibukibuki aikai o etako pa aiponta iani kapuaka ka aikai ibukina kai etapentikirake arona mekina aki ni kaupaina. Ako pun te ime tuan nongora anakun panangani kiribes, akan ne moto kin rongorongo ipukin nongoraam, aki asa rikin katawrawaki, men na naru ne kariki rongorongo panangani kiribes.
1: I know you are tired. I know life has not been easy. But please.
2: Naurit kain kiribes ni kapen. Uyang mo ta kaligilake. Ke, kaligilake ang namparin ang kuwe ni Wainyo.
3: Don't give up.
2: In e gugurai TV keri ko ngin kanipa yai yana kata ko mane ai yana sino ko imi ai ne ira dikin nare kampon penen tata ni yai yai ta kata ko mane yo e kain se na puto kan mi tarena da akakin kari kira kenako are kampona ni koroi men tapun peni o ni kari ki sense na yai
3: ta kata ko mane yo e purikaki on narana ki pate women entrepreneur loan e ta kata ko mane e bugin kari kira ken ai yako na pai ai ne are ena tauroi ni waki Men to wanna sura interere ki ayo away away can make you strong breathe a little rest a little Kyo ina pa ya pronsi baba ki ta khatam mane yo oy kukure TV gain katano ta patenga un mo na ni men aine ka na kona ne puoka ki yon na pimakoron ki ribes ni kapta ibukin si yo si PTC ka ha anga un mo ta ta ya yo fo ka ki me are mi na ena kona andre ke muin to wana te ri ki ni re ke re ki meta me ro ai ya kapa kapa ka akete anga un me ni men ke anga un
2: ai kai do ro ta pe wai ka kam na ri ai na tai bugin din na kwan ana ka tangu mane di DBK akano akoro on po re re to wana Temaisha na kona nako, punto wana tena, awa yo, are kona punta nganaki. Wawa, aina ika, akatawagi pa, anakona ninako atakatangumane yo, anariya ini paka, ayya ririki imerilan tipi mewanu, anakonye mebi meruwa teririki. Tenuwa, meani nterong na yo, punu wawa teririki. Awa, tepekawa punsi ini mewa takatebubuwa ni katua ririki. Awa ni mewa, tekapakapaka, ikatua. Nama kaina ndemaise ain nimebui tara
3: bai aika na kaina nwaki nkana akia atem ke am kainta bui o ekukure tipi kente akina ba kau bai meka arapata na ron tere perepe te pos o ekaya nako akia nako kwa waki pa meu tipi gei eginai pa ikane o wanakona ante pa am kapomi kami aine ke yemi certificate ya sandike na training tipi gei kairia na mi pupusi ba ekina tipi gei o henarangi ni paisi po hami me yai amreta ni pupusi ni kainis me am karikira ke o ko wa wakim poko poni mena ntep makoro are ko pupusi ye yam kata ngomane the id card as fai penetaina ki pepan nampongi ni pong o wai the loan application fee e wapi de tarama isena
0: deita kina kon nampan tare pon nai kai suwa ni mewa kia wo wa to wana wo wa taporo ni mewa isuwa ni mewa kia wo wa to wana taporo no wa ni mewa isuwa ni mewa kia wo wa to wana tenuwa wa ni mewa o onuwa tenuwa kia taporo wowa taporo to wana onuwa na vande makuri ibugimi ka enje onon raina me christmas deita kina kon dbk christmas mte nampa e isuwa ni mewa tenuwa wanuwa to wana tenuwa awan mewa sugure ne bene busmai ko naropi si paidi ki oiron ton christmas onkani kai nonna pe atau roina de regent namia ba makuruna ko ipokin po kami sagisi ngaiya ne kam kona na pe email na konte email address at devbank@dbk.com.ki
3: kamrapa o panan deport management or staff in dbk in katikiroi ko ngoi jainer ko yangwam loan onko enape are enakireke mapu ham demantai

Mary Mentes Limerawa Company Limited. Am Kampana Awa Kampana Arieta Roin Taina Kuntupa Kainaman Nana Services Aikati Metua Niyaina Nitaina Narun Naikai. To one upon Kapuna Kwanti Atame O Tetano Ntipu Emetiroi. Wowa Karawakin O Kapuna Kwante Waybreaker Kete Tetrapod Ibukin Tetokwana Nabupai Teno Nakoni Metanin Amekaki Aminu Arumenta. Tenua Karawakin Hydraulic Horses Nakakin Size Nako. Awayanas Mense Kakapuna Kwakin Tipu Emwantipu Roi. Irakin na yu o ikukurin katanwatatia Sinimerawa Company Limited Payayana Services sa ikapu weirei aki akupunga roi nantaw roi nito paikay na nuya ami customers narun na ikay Timisini bukin karawan ti oxygen gas me ana purity inakon gruapi menimewa ti percent ti oxygen gas mijina yu ikunani kapunga naki bukin tutumetume kiti welding o tukurukuro kiti metal sheet cutting on impuntaw roi na benibubu kinakoya aki akay na nuwa ti oxygen gas kanayay kay na nuwa na irom ikukurin na penikosa pa iapupunga roi kay kapunga nakin ti aggregate washer ipukin kay sakan na wasi yakakin tetano mente po kapuka o tiatame mente tano sexy ngaya me te washer ayo ikunane pe nikanakua toron tiatame o tetano ntiero pe nakunan improve kin karoiru ariki na tuatuan tesmen sipukin takateitei ipukin na mirongorong o ipupunga roi kay rokon tirangaringa ki nataki narana edit mixture kirangaringa aikaya ki aki kunan kapunganakin denganaki me tesmen sipukin kakorokoran me tuan tepulik arangin roi rei arun kapungan aki ay bukim ko ete sa katitay na kon na rin o tanagi tayo na tame metano men apel na kusinaniko. Kawara ana main office tiya sinimerawa itapon takaronga kaya tarepon na kon isuwa ni mewato wana wawano watenua awato wana kemeri na kon info at tacl.com.kr ipukin paninin pongurong.

0: Oh, kuna meuri riki mkwe ya kwa teme tuwa ndona ino ngurami yon panani meuri FM 89.9 na wante pakantaya yu. Wa mta inka itepi meru ayu waro ayte minisi min ni mea uwa kesi na ang tauroa inkande ni wakina kanuwa ndo ngurami. Te tauroa in wakina kanuwa nam ni amma wani kakipusa ati ni mea uwa kena ipukin kanuwa ndam pakantaya yu. Mkwe ya kwa spa reisi rana pente mtetaya yu ngurami yon ngurami yon meuri FM 89.9 na sidang tarangka ni wakina kanuwa nara. Sedang tahu roin wa kena kan wanara ni mewa wa kian kak bos na wanti pakan tayo yu. Sena kami ora di kara sponsor office in the tax ngayari yamane na kan wan na ni mewa wa kian kak bos di pakan tayo yu. Sena tahu roin kain ako na kon na kong rara sponsor ki wa di tayo bikin ngoram. Ay mina ya tahu roin pe. Dei suko yon nara nampan tarpo nara isuwa ni mewa wa kia tapuro wawa awa isuwa ni mewa. Nako mgero ko kanang apanam kakatikiroin na wante pakantaya yu nako yakan patam nako yakan namkawa kan namtapu o rikipun nako yamkura kakio kwararua nako manganyanti nditaya yu sina tauroin kaya nako nako nara ana kongurara sponsor o takantani nga pa kunapun kakawungroin kaya pun kainis kanwan nara sisirak nti tinimiawa kian kakpus sa yu mea kanwan nana kongurara sponsor.
1: Boreka tiam nina wakian zita yeyo na nabisin the tax. Ikauri ni gayo abisin the tax na koyi yamanda ni kapeni ya abisines. Akero ko yikareke man nte mais aridia in tax ya andeswa nte mais yeyo arid ebondion nina watena ina nte wana tiriki. Akanda nga kikura kikai pana uridista nabisin the tax nte taya wakwa ina ponia ite tuwa na koyi yakura akia kunia krimu iru nabisin the tax. Ai buki yakura kia kiara kagi kareke man yon tibu watena kama akauri nga kira beika ipakamria in uridista nte vet. Poni ini betul yang tua, karena kuakira nanun naio. Ibu kan sisi lagi dengan mertata. Waktu angka ini tak merobi si bayi ni, orang tu ni Christmas. Kita poni on drama, isua wawa kia, wawa tu wana wanua akia anua, nak kuakira ki. Isua wawa kia, wawa tu wana wanua akia anua, isua wawa kia, wanua tu wana ni mewa anua, nak kuakira ki. Isua wawa kia, wanua tu wana ni mewa anua. Kita ini tak nak kuakira dengan Mary text. At mfeb.gov.ki. Kapag tax, nagkapongan natin sa internet kaya banking kaya IB. Nakoy na yung kami at nagkapongan natin internet banking kaya IB. Ibukin na mi kapag tax. Kamkawin natin kayo. Pagkamnariyan ni kami at Roy, nakarukon na mi kapag tax ha? Naroon na kayo. Tuwanan, aranda sa kapag tax. Wawa, the TIN number. Takatinuwa, tirati tax ane. Kete staff, daily, kete income tax. Awa amay sirik. Ay bukin diriniki kete na makay nara. Inarangin mo ako at tawan mo yung o karinakin ng kapaka tax ane. Kete tax credit. Kana para para ro, yung orokon ng kapakaman. Inanon ti internet banking kete IB. Inapunok ko na anak mo ako at karinakin ng kapaka tax ane. Kete tax credit. Kana yakin roi na tata kini para para roi yung orokon ng kapakamali. Inanon din din din KTIB, the cash. Inakapakaki nung the cashier, the Ministry of Finance and Economic Development, the electronic transfer, aran the account, the Grievous Government, the Sweep account, number the account, the one tenua, the mewa awa, the one or no what the one. Nakakiriki, number the account, the one tenua, the mewa awa, the one or no what the one. Ibigay ni kasi na kung nakabuo man the custom, ni kung tayo man the custom fee, ako na ang nakapakaki na kung naikay. The cash, ina kapakaki yung the cashier and the custom. The electronic transfer, aran the account, the Grievous Government, customs, sweep, number the account, to wana wawa, ni mewa wanua, to wana wawa, akia. Ano may loong the commission and the tax.

0: Merve, sen soğan, abuna, nasına. Ay bunu gani diyesene geldiğine. Koraba.
1: Ah, koraba di kipesu nam katikiran di pakantaya yu. Ya katikiran kami yuan nam tapo mekan ni. Ya rik tarik tepanan ka katikiran na koyam kurak ya ki kuasa nepe ni mani bihin nam katikiran na wanti pakantaya yu. Na koyim kera ku wati metuan roa nidan titaya yu. Amta ingkai wapi me suwa ti minisi mi ni mea wake ibun ti metuan nepe ni kusmai ku yuan naranam pantarepon. Are isuwa ni mea wake ataporo wawa wa isuwa ni mea wa. Na koyim kera ku kan nang apanam katikiran na wanti pakantaya yu.

0: tara na yay ti temara na tutan ang lorokon da ng tarapon ti pakantaya yu. Na sinatawro ay rikin kayo na ko na kong na kongra responso takanta niya pang kwero kwa dime tuan rona yung yon panani mauri FM 89.9 nara awan kagpusa tinimawa kyan di pakantaya yu takanta niya pa ako na pun kakawong roi na kong na kongra responso kaya pun ekainis di na kongra yun na koirang airan kapeniki. Sina tauroy din kay nako na kunna na kong ra responsa ay mina yung mga tauroy hindi isko yon na rampan tarepon ari suwan mi awa kya taporo wo awa suwan mi awa na koim kere ko kanna nga panam katikiroy ko ngana peni kukuri no ram yon mi awri FM 89.9 na ra awan kag puse tin mi awa kya pa ina ko pe am katikiroy na ko yam kurak inti awan ti pakantaye yu.
1: Porikat yam ni mewa ken ti tayo na no absent the tax. E kauri ni gayo absent the tax na ko yom den ka pene ya o business. A kero ko yikare ke man demais are dia in tax ya andeswa. Demais ayo are ebon yon ni mewa tena ina non te wala tiriki. A kan den nga ki kura ke kai pa na register no absent the tax de tayo wa kwa. E na poni ai de tua na ko yakura ki. A ke kunia krimo iru no absent the tax. Ai buki yakura ki akira ka yikare ke man yon te bu tena. Ka ma kauri ni ke bai kai pa kamri ai no register de vet. Poni ai ne bete yan tua kan na kwa kira na non nayo. Ibu kan sisi lagi nak main tata. Wajah kau angkai ini tak main robi si bayi ni. Oh, iron tu ni Christmas. Kenter boni on drama. Isu awa awa ke? Awa tu wala wanua. Aku awa nua. Nak kau kiri ki?

Aiyo, pun ti metu ane pe niayi ti temara ran rokon daran tarapuan ti tayayu. Aiyo, pun ti metu ane pe ndi isu ko yon naran ampan tarapuan nare isu ane miawa kia tapur wo awa isu ane miawa na koim kiere ko. Korona inti naran miawa kia ngak pus na wanti pakan tayayu kana iya yam te akan ngatikiroi na koi yam kuraki na wanti pakan tayayu itau roi ndi isu ko yon isu ane miawa kia tapur wo awa isu ane miawa.

Ako pun di tayo mga tuwan, di tayo yun nara ni mga wakian na wante pakantay yu o am tayo kaya ipon si wan wari kiti minis o ay lang po na wakie. Uri nga ni pon royo na na mga tauroy ka nindi isi kume tiro ni karikiro rongo mga parahan kiri pa si bukin ngoram na mdong rongo ni matang na wante pakantay yu. Ngayari pun di mga tuwan pa ni mga watiray ni bukin na kong kiti sa ni mga wakian di pakantay yu kwa nga na pa ni kukuray. Paya na ko am katikiroy na wante pakantay yu na ko yam kuraki.

0: 生了，我们订饭店赔三年买了。
1: 呀，还是双击了，赔三年我没买呢。
2: 哎呀，我有年没信，你是来英国了吗？你双击了，那你可是多。
1: 呀，我呀，你要听那的白眼，你把俺那双用我没买呢，我那巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，我呀，那该干什么？所以我给你，俺用该多晚那 service 的 Vodafone， 哎，我那个老板的名字里那那毛包。
1: 야니고와와어야강아아로나
0: 이런데이씨내내노어낸다우로이보긴가이나놈남보호빨
2: 에바가이안내내대경우로니미시기이래리기가이나어때고왜예가리노만내는진베이사
1: 어이니때만이야가이나노아기예이
0: 예양아기야때만이에나가보호나아기이본시양다레보온나대보긴남보호빨
3: 가와라나감다워다폰게다레보니야
4: 1-0-0
3: 이보긴남사이나 Together we can
4: Wonderful KilimasRinda, ayu warin karawan. Karua anhep tempesa antepong na dahay.
0: Itawroa yung kayon taribon aki itinan Android.
1: Nakon the Play Store ng taribon, nakon search mpesa kiribes o download.
2: Aki amra ka, rinanon ng mpesa, o karawa ang bupay na ba, rinanon ng mpesa account, o na na kayroon, tere na 1%.
0: Tepangan ni po yon tayang taribon, o payin na ko de taribon ni Mahan Vodafone.
2: Ipaisi, irani nano, o ikunahan ni Bobo ni Kapenya, e warinikin ng Bobay. Ibigin ng kandidata, o pukam, teleponiya, tawana akya-akya!
0: Kimisech yon ana Facebook page, Vodafone.
2: Uring ang kiyari ko akimakuri, karaki ang manin na akimakuri, ang manin ni Kara, o ang manin ni Bobo. O nakon ng Mempesa account, o nakunahan na kayroon, the bonus app!
3: Tinebitara, nsitetete!
2: Kanini kon tempeisa ante muantai ay narike.
0: Te buina kanuan nam tarepon nsi te te te.
1: Kanina am foo mi bugin temani naki makuri na kon te muaisa.
0: Ay narike irom te buina te tara kanuan nam tarepon nsi te te te.
1: Te buina te tara kana ammane naki makuri erin yaan nam tarepon nampa ke am Mempesa accounts. May kanini arin ako na andike ke kanuan ham tereperepe.
4: Kanini kon kain tempeisa epeisi epeno ay yay te kanuan.Mpesa, Ponanza!
3: Ibagi mentetabes na konti honokong.
0: Karinipong ka hindi Mpesa o narike idong bonusin ng recharge na ron na ayos ikay.
2: Uwan tara na kontinuwa tara. Detabo, up-up, eto kitay na ang tekongin. Unuwan tara, detabok, up-up.
0: Tabo, up.
2: Eto kitay na ang mwakong. Depuy na tara na kontipuy matungan sa tara.Three, go up! Eto kitay na, inanon ni Mepong. Awa po ito tara, the four! Eto kitay na, inanon isipong. O titinipin tara, nakontinin Mepong tara, the five up! What time, man? Uring yan, eto kitay na, inanon, the three na, Mepong!

Ako kung pinti meto ng ora, yung anpana ni Mary FM 89.9 na wante pagkantaya yu, o amtayin kaya ipun si wan wati miniso ay nang itira o nawa. Titaya yu sinang tauroy nung akin akanwan nara meten nanom, ara program ya meten nanom. Kaya kuna kaya tangira kinakoye yung anpana ni Mary FM 89.9 na wante tayiri kayo. Ngayari ang kwera kwati meto ang roro na yung anpana ni Mary FM 89.9 na wante titaya yu, itauroy nbasiko yung nara Facebook page ya PPA Māori FM 89.9. Kunam ari ko tangiria pa na ngora yak nak yon panani Māori FM 89.9 na wan ta irike. Ha sina tauro ani busma ya te temoni meten meten nanu ari ar ko a ya tangira kina kunan te ndita yo. Nai ron ari au yo pu o ya ka ngai te akan te temeten nanu yo. Māori riki FM 89.9. Nabubusi katangakin tekunan reirei pa katikirawan nasiu tawerio etekia ngay erang sits ana exam ni nga pong tepong ngay nanareirei USP Fiji korapa. Okora haraparikii ariyaw yop awa yung kanyo kunamere ko kotangiria pe na ngurayak na kiyon panani Māori FM 89.9 kunante tereirei pa katikirawan nasim tawerio etekia ariya sits an exam tepong ngayon.

0.9. Sabu siko ni katanga tekuna are kunan te Christmas are yane ne ya kain tentani ni pa sina ngongura mo me kain peora ai kai a kora par ki re re ndona ke un jona ra meten nalun de ta iri ke yo de monta iri ki apuri re yo sina wa yon kan kunam mare kotang dia pa ina ngura yakne ki yon panani meuri FM 89.9 na wanti tipakan tai yo

kupen ti metuan roro na in na wan na ra. Ara program metin nanom ti tepakan tayo yu, ki temuan tayo ki ayu. Sina mga tauro ay ki leita no kanon nung ram, metin nanom ay mga tangira kinapa na kona mayroon ariaw yopu. O yaka ngay ti akan ti metin nanom ayu. Lauri FM 89.9 temuan tayo ki ayu. Anna busi ko pa kwa katanga na pe kunan tewana tetameru atamek pa sinangungura yei kura arapa. Kura arapa riki ariyaw yobu dorona kiu nara program metin nanom na wante temwanta irika yo. Wayo nkane kuna mara kwa tangiria pe na ungura yakinaki. Yo anipana animeauri FM 89.9 na wante tairika yo kunan tewana fata ruatameki. Ite in taratara aroni meowe.

Sini mga tauro ay nipe, ibu si maya timetin nanu ariya, mga tangira kinipe anako na, niti tayo ayo. Ya ka ngay tiyakan ti timetin nanu ayo. Nauri, ya pupusi ikan akuan kunau ay yanene ya teuri taaki. Ay asuna ay ka ngay. Aki rokoro ay ki tanakiu irom. Pa sinaka meaura nongongura, please. Kura arapari ki areta. Dian nape, menam tapa roko timi atuan rona ye inara program me metin nanum. Awan ti tumuan tairi kayo. O yung kanyo kuna mare roko tangi dia pena ngura yakin agi on panahan ni meauri FM 89.9. Takantani ngamen katangakin kuna mayo anapun meau nanum nungungura me yon nam tapa meikan.

Warang ko yare ko wa teme tuan rei rei tai nara program me teme tin nano na wanti teme wanti rei kia pou rei rei ayo ke tai ngai ya wo waro ai teme ni simi ni suwa ke sinang tau roi mo ani kai na kona konti tiru ni kari kero ngoro men panani kiri pesi bukin nongoram ham dongoro ngon kiri pesi dongoro ngon na pem me kiri pesi tepe tepe ki a onnape.

0: Kona me ori, ai kai rongo rongo pindo ngora ma kia san kata wrapa ki minna na roo na kare ki rongo rongo panani ki ribes. O ni wareka ki na koe, rongo ye ri na tati ribe deos. Ye bafin kaya na kata wroi te pota ki ni makuri buki ya aini, rurundi ki ra ki takakaro o kamei roi ke te muaisa ni maanga na reta pi mita takakaro ke te Sport Development Division I buki ni puka me ruan anapong te yoka dio nabe. Era runga ki ayo na konte pong eta ka teni pong te pui mesua yai pong in tun wo wata nga wo pinga ono wa ni mo amen tia wa wante pakan tai de ke yen wai sima ne pei pai diki eri ne ki te pong eta ka teni pong yan are pon te pong ina kamera rung i roya ana tani makuri te tau te ka kambana awai pon te pota na meta yani ki ripes I ke na kona ndo yai ni ra pua konte puka meru ayo te yoka sexy te exercise ke te katani yai me pon te wana te kapai ni bo poki I bukin to tokuan a pon ka tokan ara ki ai ka ke bebe ke na ta ke na raya at the NCD e kora kora kai kamene na te yoka jo na pe I bukin ki na kin na ni po poki na koya ai ni mane a te rutun te kira ke pa te wana te pai na ara ki e ya ki ka bo wa ki a bebe te arone ka ponga na na te pong te wana me te wana e mane na ki te puka meru ane me iron te tau te ha ni India at the Indian Council and Cultural Relations dinananani popoki anai komisena yon pc suva ni karege pe mete tau te akan tebe tebe ki are pon te wana na te ne poko na pon kiri pes de pon na te anni o ye kun kai ke na spas pa ki na koye te pota na me ta ke aro ko ni ra te yoka o vai te amara ke ni puka meru I bukin ka ko wan te pon e ka ka va ke yon te na te Isen kame toa ki me nopsin te UUTI, pa inge inge pun te bupua roi potan maisi a te inkiripesta ke na mananga gyan te program e te UUTI, men te tayei awaisi I ruanga untapun, nga I e tei tapi men na kiasa n decline mananga yan ikai nis me ya kanganga te yei kai, ai ka kokokoro. E tapu te opisa men te opisa yu pa kanganga, pun nakisen pai tapi waki a kainan waki, meiro ya te yei kai, I bukini mananga ya wain roana ki me tapi wariki, hake ngai ya bukina ya iku a ire pua konte mananga yu. Ya kau tak kiri kementi office ayu, pani mana ngaya ayu, awan pun ikaya nangin Amerika. Ike anasiku mua dikapeni ete wana te wiki on PC, a te nua te wiki on Amerika. Ndokoi Amerika wana sepaspa kina konte nua tapu, ike anariga kina kiai arunda paka waiga kakakoro narunti ICT, aruyen deita kimia ameta, leadership skills or IT management. Inge nani wa kanta ni ngaki te mana ngairu ya ta yeikai, nte puime onowa, anuwa puime tenua yeipong intena makaina ei. O esan roko na siim sapean de wiki ena ko ike ena karike te rei takine a kiripesi oan wakine karikirake ni rekereke me bibitakine kanuan buonke te climate change. Ayo te roko are eaka meni pero nga arona anarapata sapean yon kiripes e kina aki narana e te chaika ina no ni mehes te ririke ayo wote nga wopi meo noa. Eko takimen chaika pa roko nti siima yo ena pundeke anata ini kaispo oan dei takime anarapata te tauteaka. Ake yei rekereke ia me te climate change. Narun na nabis te perestens, me laat avai mise. Ike anakatea te komete a te joint coordinating committee, are enai popo kintara rua te karikirake a yoyo ni kiribes. Irerikin nanya na pondekena pe anatai te komete a yoyo ni karoko on tuoi tapu tapioa, yon tarawa ai moararariki, pon noran o tuo ni metanuin tepe yon tarawa. Oin roa yana makuri te karikirake hanya pa ena makuri me te tau teaka ni kiribes, Nikariu ita yani kaini beaire, ke basic plan and guidelines, ake anakona ni poka kiripes, nikaroi anavaki ibuki ni kaita randa na urupai, pipitaki ni kanua ni pong, nteru e te imen, kente imetoa. Engen nani au anauni ke imen, nita karikira kia yu, ponte enumwa teririki. Onde ita nunguram, rongorongon tepetepeke. Etapen kaini pono na kite pai noraki, nano noraki saamu anka yaka kwa waki pa, yerangi nuwarereke maisi ni pai noraki, O yei ta ieni pai noraki a ki asan roko me isena niku I pukini puokan te ka nganga anen te ta ia wareireki. Nte wiki ena ko eruko ana puoka te rapata. Ari eopi CPC e te Pacific Specialist Healthcare. Ari ewa yakwa ni katoka aki nte waani kipe. O ni pusmaya ki iro ya ana puota ki pukini te puokwa Samoa. Me te puoka ane e punsi ikona ni kaitara iteran te mais. Yo ni pai noraki a ki atare nga inte ape ane. Ta ieni pai noraki narun drugs. Aika metformin ipukin poka yesoka. Painora ki ipukin teri eta tandara. Awa aya pasina tei ipukin temerati. Arangi ni karako maisi yang kai. Awa nikiran anakako ano nora ki Samoa. Ana penen roko inanun wiki rake kai. Ari bosin na pota kini karikirongonongo yon Samoa pa oin teka nganga. Ponimen anatara ute tau tekan Samoa nana painora ki. Ari etuai menikaparante mais. Aisua te simare isua te mirion temanen nusiran. Etako depresens ni yapota kini makuri tani kuwa kuwa yon Samoa at Samoa Medical Association asailu Dr. George pa apon rota kina pe ayaw araki koraki ake yayi araki na yayango. Mepon na nakanta ni nga pa yeng ka yananga de tau teka ni ka pepeti ete ka nga ngay. Ira ka yon wang aun ome ta tiaro ko ni ka yate masin tau ni mete ipukin te posin te wana tekeang ni yawawa yon Sydney a leon so lemalu. Are karavakin la kempa ni makoron Sydney are mei meyo. Ya karavak de masin da ina nuang ane wapui mea watiawa imi inte ripos pa yei ta yane kakasi are ya karavaki. De tapo reyanko ya na karavaki yei te potakin da ina nuang ima inte tau ni mete ipukin lemalu. Men ye ripos presmen awa ya kuantori mi ete kakasi yane awa akakwa wapa ipure te tapo are ya karavaki yei te kakasi. Meten lemalu ya kareki yankaiti te perara imerina ya. Tayani kang ni wawa yon Sydney on taku Brisbane pa akanta ni nga yang kai pa na yete puaka ni ka bomi iroya kain te kang an o yin ka yana ma ki tau te ka ni Cook Islands ade apona ye kain te pa nori tayani ka urim o ka tanwa ta ri nan de internet ni kainis me mai sin te pa an te pe on de ye yo yes te ka urim an ne pa eta u te pa a iria i te ki na kon nan ni po pai Eriki te kauringi di nanun te internet ane, paka mea tātāki ia Roy Ometa Business o kain tepe e panin, pa anakona Roy Noria pa e tau maisin te pa ngai ntepe. Eriki na pepa te pa intutuo, yon maisin te pa ntepe, aripun te wana anakawai te tau teaka ni kai te rā te kāngangan te on nāpe ngai, ni rekereke mea aki pusiroin te wākin te iokini pa ntepa. Eta kwa nopis te Prime Minister pa e bērung āki on tararua ki teitera āne i rou na narapate te tau teaka e te Energy Response Technical Working Group. Narunna pe e kona nuorakin kai in te kauringi on te internet āne. O te pā i on aututaki e te imea tuan tau na kia te kāngana ko iei. On reita nuoram rongrongonna pe non nāpe. Iesa te opisan teakin na pae kāni ia teninga unimen imen. Ome ta ke āsani pua mea uia i mi inte mai gei, arena mekina ki mea tanuin min tanau Highland i mea iakin piripin. Eriki te mai ia iu i mi ni terani i suwari kākin te moni pong taini ke kei. Ari ia tori mi iaki mea kauringi pukin te tsunami nāpe aika piripin, Indonesia, Japan au Australia. Ntaien tāmne ia ke aravia ki ntainte mai ia iu, au ākuna nora ki katiteita pe ua ke aumunako. Rona ki rape me tāmne in te tapu namara ki te uana, e Tulipe Fast Food Restaurant, ari epunure peke peke na perapatana, au aire ua ki ntano nono ta pe ua. Nte rongorongo ena koni pakantain te moribong, au e taku tiopis ipu kini ka mene meno ikikei, pa ia i teni ngau ni me te menna, a ki akapune pai mea uia, yon soki saken au ameni itavao. Eri bosna kena bepa enakon te bubua te ngau ni meme na ke ai kuati o enakon te pui na te ngau tu ake asa ni pua me ngai ya o te ngau ni me women na ke ati me to an tuai nende kera pataia me ngai na nyo ena tau roi ke obisi bukin te ngi pua ka ni me ngaka me tua ari ki te bare ari ia kina nuku koraki ya ni mai sia ake akapua ni pai me awia o ni ka penen nungram rongrongon na pena nabe Asa aina ikamais nipukina te pilion nea o tisa business e David Sullivan Pa yesen ka ponga na apwa ka kaupaina ni karoi makurin tanga kona ko ia. Nke aise pa ka ka tebuki tapuna ia titikine meau. Tebuki buki ayo meiro ia ismen naine. Are akota rongorongona ni meru roi ame te PPC. Panolama ni muamen te nga rua bukua vani buki tapun. E tere tere na yeri bos pa ai poinsi pa ka ka tebuki tapun a ia titikine meau. O tapi men aise pa ua bui meinano a ia titiki. Nke e karawa ki te makurina ko ia. O punta yan motos ake ayang waki ayakare ke makuri na kampana te wayo. Na yab gubuki awata ku pa ayo punta bay ayak ito to kini ka karoya Sullivan na ko iya ina nun ta inte meroro ade etua na ko iya pa ena konani bopo ki ni ka koro ina nun na ya kouru ke yata ake tengana ame tu na ngaiya kieni vieni ni pure na ngaiya. Temen na mei pua ko iya puni Florence ade ete akin na pa etau metua iya na pete wayo nke ea ki kukura ina na yamote wayi. Sullivan isipui mei suwana liriki esa ni kakewei bukibuki ai kai o eta kupa aiponta ia ni kapuaka kai kai ipukina kai eta pendikira ke arona mekina aki ni kaupaina. A kopante ina ton nongoraana kuni panangani kiribes a kande moato kin rongorongo ipukin nongoraam a kia sari kini kataurawaki menna naru ni kareke rongorongo panangani kiribes.
1: I know you are tired. I know life has not been easy. But please.
2: Now it's kind of giving us in heaven. We are not going to get it. Okay, can you get it now? Carry on, Queen, you win.
3: Don't give up.
2: In ebukure ti bi kei ko ngin kami pa yai yana kata ko mane ayano sina ko imi aina iraliki na re kampon pen ta tani yai yai ta kata ko mane yo e kei ni sima puto kana mi ta na da akakin kari kira kena ko ar kampona ni ko roi men ta pun peini o ni kari ke sense na yai
3: ta kata ko mane yo e purikagi on narana ki pate women entrepreneur long e ta kata ko mane ibukin kari kira kian aya ko na pai aini are ena tau roi ni waki Men to wanna sura interiri kia yo away away. Can make you strong. Breathe a little. Rest a little. Kyo ina pa ya pon siba waki ta katang uman ya yo oye kukure tipi ke ni katan wata pati yang awun umuwa men imen aine ka na kona ane puwoka ki yo anna pimakoron kiri besa ni kaputa ipukin si yo si o PTC kaka ang awun umuwa ntatay ya yo puwoka kimi ari imina ena kona anreke mwin to wana teririki ni reke reke metameruan ay ya kapakapaka aket yang awun men imen ke ang awun
2: ay kaito uro ko ta piwa waika kamnariya ina tay ibukin din na kuwan ana katang uman ya di tipi ke ekon akuro awun po uri rey to wana Temaisi anak kau nanti aku pun tu wanat jengah awaiyo ada kau nampun nanganaki wow aini ika akatau bagi pa anak kau nanti aku tak tahu mana yo anaria ini paka ayeri lagi merenan tipi mewanu anak kau ni mabih meruah teririk tenua mainin terung nayo pun wow teririk awa tepakau pun si ini mewah tak tahu buat nak tua teririk awi mewah tepakapakapa ikatua nama kaina temaisi ain ni mabih jatara
3: bye aika anak kaina nwaki kana kia apam ke am kain tapui o ekukure tipi kente kini napa kau bye meka arapatan nara Terepe-repe te pos o e kai anako. Aki anako kwa waki pa meo. Tipi gei e ginai pa ae kane. O anako na amtei pa am kapomi. Kami ae neke ye mi certificate ae sandeke nana training tipi gei. Kairia na mi pupusi pa e gina tipi gei o hena rangi ni pae si puo kami me yei. Amreta ni pupusi ni kainis me am karikirake o ka kwa waki mpokupo ni menan tiap makoro. Areko pupusi yei am katangomane. The ID card ae swipe ene taena. Kipepa nampong ini pun, awai the loan application fee, wabu itu tak ramai sana.
0: Tidak kena kon nampan tarapuan naik isuan ni mewa kia, wawa tuwana, wawa taporo ni mewa. Isuan ni mewa kia, wawa tuwana, taporo no wani mewa. Isuan ni mewa kia, wawa tuwana tenua wani mewa. Onowa tenua kia taporo wawa taporo tuwana onowa na wande makuri. Ibu kimi kain cawanon raina na Christmas. Dita kina kon DBK Christmas nte nampa. Isuwa ni mewa tenua. Wanua tuwana tenua awan mewa. Sukure ina pene busmai kon narobi si paidi ki oiranton Christmas. Onkani kain nonna pe atau roi na pe regents. Nami ya bumakuro na ko ibu kini po kami. Tagi si ngaya me kamkona na pene email na konte email address. devbank@dbk.com.ki
3: Kamraba o panan the board management or staff in DBK in kategori ko ngoi tainer ko yangwam loan onko enape are enakireke mapuham demantai

Mary Mendes ni Merawa Company Limited. Am kampana awaw kampana arito roin tayo na kung tupa kay nanom na nasirisis ay kati metuwa niyay naronitay na naroon na ikay. Tuwa na po ni kapuna kwanti at tame o titano ntipu energy roi. Wawa karawakin o kapuna kwanti waybreaker kiti tetrapod ibukin tutukwan na nagrupay tino na kung metanuin ang mekaki ang minwaro menta. Tinua karawakin hydraulic hoses nekakin size na ko. Awayan na simense kakapuna kwa kintipu M1 tipu roi. Irarikin na iyo o ikukurin katanwatati ya Sinimerawa Company Limited payaya na services ay kapuwayday at iapupunga roi ng tau roi ito pa ikay na nuya ami customers na ron na ikay. Timisini bukin karawan tiyok chichin gas me ana purity inakon gruapi na nimewa de percent tiyok chichin gas mijina iyo ikunani kapunga na kibukin tutumetume kiti welding o tukurukuro kiti metal sheet cutting on mpuntaw roi na benipubu kinakoya kia kainanwa tiyok chichin gas gana yay kainanwa na irom. Ipukuri na penikosa pa iapupunga roi kay kapunga na kin de aggregate washer ipukin kay sakan na wasi ya kakin tetano mente po kapuka o tiyatame mente tano. Sexy ngaya mete washer ayo ikuna na penikana kuwa torun tiyatame o tetano nsiyaro pe na kuna ni improve kin karoi ruariki metuwa tuan desmens ipukin takateitei. Ipukin na mirungurungo o ipupunga roi kay rokon tirangaringa ki natati narana edit mixture kirangaringa ay kaya ki aki ngan kapungan akin dengan akin metismen si bukin kakorakoran metuan tepulik. Arangin roi rei arun kapungan akin ay bukin kuwe tisa katitay nakon nari nota na kita yan natame metano men apel nako sinaniku. Kawara ana main office dia sinimerawa itapon takaronga. Kentarepon nakon isuwa ni mewato wana wawano watenua awato wana kemeri nakon info at tacl.com.ki. Ipukin paninin.

0: Engineering Day ke ayapo engineer ke kona ni kinagi te misse Engineering Day hoilei
1: kwataya anam to roi te kota ki makuri ari ta me makurian kari kira ke apati me tuan kora kora ke misse nikorawa anabuka meru ipukin pongin te Engineering Day ke ayapo engineer ke pon misse Engineering Day
0: Kwa wangu ene iku wakiti leo, aki watepo ngare na katiria kiai kakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata. Soho!
1: Nonati mwa, wakira kakao kine insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikira kikiri pesa ika bubura nero na katiitei, pa ngari na nontaka ini peiri. Kara wata kawai, teburis, suwa nota wakin tiran ba ilaman roi, na kain na kusinan. Ay, makul ni si Kereki, kaya kura-kura, at kaya Kereki ang ginantay. Hiyaman!
1: Kampan na kaya minayan mese pun PUB, KHS, BVU, Call, or Projects, kaya kinaki na raya at BMUs.
2: Aw, ringa pa, kwa pinan nila wabang hindi na magayin na yasun. Awaan ni titay, arin ang karawaking kan ni Tibu Kameru, pupura arin ang karawaking Tabayrik Square, ibukin kung nga na yabong insinya, arin ang mayaw rin na nun panahal ni Kiribas, Or nanon de live streaming. Taita para ayo tetaya kakao. Ya bukan ibu tu kaki ya. Ada di sini ya. Aki yang ayah. Aki anak nak tahu roy. Tapi kaki lagi ni bes. Nanon de kakao. Aikapu.

0: No, patay niya nangin ko kong mura. O, nika kami tako kan man na yapo ng insinya.
1: Eh, tunga lang na ibu akong nanakano at emisya rin ako rin yung detayan na punti ka po iro yaririn ako. Numuan na iro yung detayan primary school. Nikara ko ha, pili yakin na yata ikat na senior secondary school. Ayo, irang kakongura o nika kami tako. Aron na yakapo rin yaya kay. What bang bang!
0: O, sexy nga yun, may pun karuto na. Ari pun na nakakataw rin may anakano at mother ministry. Eh, misi, nroon na kiro yung ana eso wis. O, way contractors yan misi. May na project kiyame na yana. O rigi ay punupismaya kia o ameta na kundan na services mise me ana eso wiso project tari na koroy ang tatayang.
1: Ay yari katanda rin kami pa yakakawag ya yun bukini ito kung saan namin na pakal na kuna no na ana service na punta ka na makuli at mise ay natawruan ni koroy ang punta tayang. Yakakawag ya bukini ya yun pa laki yuk yuk siya yun itay no na kanuan nga the mise na ana eso wiso. Oh, I contract this. At the end of the day,

0: Anna pena ne mauri. Sigun di madona kan tau roin karo koi tivi na ko. Yan na miyaw si pukim kwe ari imeme tena nung ni kan nungungura au ni matta kunipay kariki na pamagiri bas tiyo labe awa itipitipiki.
1: Punti bibi tiyero na. Papun siyam screen na tau roin mengam. Pusika pakate pupata taray pukin karo kwa nam tivi au kukuna na pa nuri pay kariki na pamay tipitipiki o tiyo labe.
0: Saksi ngayon am tiyano wa kiriwan tivi. E punti ima tona pa na kapataku kun kanungan na naaw sin tigiri bas ari kakorowaki. Nongono kon na pamay tipitipiki o tiyo nata e punday sina kon na pamkain tayinari itirani suwan tamon tayiriki o tiyo rawan da tayiriki tiyo ay suwan tamon ng apong tipi mawuan tawano away tiyo awan
1: o ringa ngay ya wakan dungan na nakapi may suwan inome tapa makiripes o amkiriwan TV e na mengaroni kon na pentatayan ni kongurai ko o ni kamitaku ko ni pahay ikariki ni kanwan na program toko mete ni kay mameta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampana na si Tauro ina pinabas mai. Ani katanwata ake ina kuna nung raya ke oni meta kokina ki yon te TV na koya te botan na mata.
1: Ang koye ere kukay na nwa tira vere venam po taki si Tauro ina pinikaroy ya na kun nere kutangiria me puna ay metiroy.
0: Saksi nga yan ang kami ministries o NGOs si Tauro ina pinan live ni po taki. E pupuran kasi watake meta kokina na iyon te kiriwan TV o te social media.
1: Uring ariki, arimeni kapakan pun karukwan ng TV yan mo yung amete po at tara. O yariki na penakoyim, te VIP kiti pakanipu ibukin ng pupa in tosin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenung wakea, akea awawanunga tenung watawana. Ke isuwa tenung wakea, nimewa tapuru wakea, nimewa wawa. De itaki marongonong ay kapu, ipun katamerwa amateta yon paye kariki. O nikamingaroy ko nikatuapong, men. Kiriwan TV.

Naurier customers. Kana ko din na tuan kapo ang magira si po na esito ang tatara. Ay na ko nang digidom kanuman mali esen katagurawaki. On na nga, napukulay na ang kampanya tossing trading doon na din sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw banta ka nung ibigin din na makain na ay may wot ang awabi maunaw. Sinakarawa araturo na kuntipong at mo na pong tungo ng sunwot ang awabi maunaw ngayari tayta pala kapwa ang mukira o korea aram aram tangam ang phone nampa o pasko ay doon testoa anak ko kapwa yay amo kira we kira ke asen ka bogi men to one ni me ni karoko tenena ngai ai ka ana tro naki ibugin tena makai na me wo tanga wo pimono uringa to kira bolsi ngai ya kingin te tai pai.

sangari kepada ada orang kakai tahu nak kunder kampana etos in trading kai esan nama anak anu nga emon te meteroi nak oi miar kastamas te PBA wakira newspaper uri ngana pang kami kampana are kam nano na pandar sebe sa iyo kuriko are itagi na kon marketing PBA team yon te email marketing@pba.org.kya pasi nakasewa takia dongorong ng kampana ang kanako tauraw na pang sponsor na ara wakira kere itagi yon na ranampa ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia tuwan na nimewakia ke unawa tinungwakia tuwan na nimewa tuwan na nawan tamaguri ibukin ipaninin dongorong na ara pa umang kami yari tinawri tiroy o tatapumo yara ni kapay.

Kupentei me tuan nongora, yuan panani meuri FM 89.9 na wanita irike. O amta ingkai, hai pun si suari kita minis tuan nang puan nuake nongora yuan panani meuri FM 89.9 na wanita irike yo. Na reita nongkan kan wan nongora me tawan kan wan ipong. Hari, ya ketau roki, ni tiran ni me wan tepakan tayo yo takau wapung, duai wan suun wawatanga wapui me onowa, antuki korakoran ancawa onowa na kontei ngapung. Ibukin cawan ni kiri pesawat apa anape? Iti metu katau tawan kari metu anciang jimenin tai ibukin cawan ni kiri pesawat apa anape? Aka uringa kikan cawan aikai apa anapa ina teta tau roy. Tepa yeri gi tewanang inang men nang puka aika amena yon ti tiramiang o ti tirameyaki. Aka rika tewanang inang o cakakarau nakon angin ono ni kiri pes me apa anape? Ibukin cawan ni kita pesu apa anak petiang ngaya pipit ya ni metua tau mei meyo nak umiang meyo ni pirina eh ni mewa nak on tepi meni mewa tenat ena konan toka di meni rantai tari ena roy meni merip ibukin makin nop tari tarante tari kayu ena wananginang awan karau ngaya pipit. Taran ni ngapung tautan at tawanang inang, o ni mea pururu ni karaw. Ibuki ni merakei apeyang tarawa o mayana, taran te tayri kayo ina wanang inang, o ni karaw epipiti, o ni kona, ni korokoran tapetay, o ni dipetipe nono tapewa. Taran ni ngapung ina kakaraw. Ibuki ni kuria ranuka o apimeme taran te tayri kayo, tawanang inang, o ni karaw epipiti, taran ni ngapung, anak wanang inang, awak ni karau wa pepet, awak ni korokoran tapi tay. Ibu kini nenaus tapi tahu ya Peru awak ni kunau. Taran tetai di kayu anak karau. Taran ni ngapung anak wanang inang, awak ni karau wa pepet. Ibu kini nenoto atamena aw arorai. Taran tetai di kayu anak karau. Taran ni ngapung anak wanang inang, awak ni karau wa pepet. Ibu kini panap taran tetai di kayu. Ina wanang inang ngon ikaraw wa pipit taran ni ngapong ina kakaraw. Kawain na makaina. Tipongin na iman tisipongin na no. Katautawan tiyara me tiyapus. Ya katautawa ki tiyapus. Kabaraw po na ya katautawa ki tiyara. Tipakantaya yu ni tiyaran ni mewa ni atana. Ay towa na tisimare wawa awa timita. O ni mga katautawa ki me tiyapus ni tatayri kayo ni mewa timinis na kontipi mea wawa ni atana. Wawa desmare towa na ni mewa timita. O ni mga katautawa ki. Me tiyara na konti ngapong awa timinis imin onowa di ngapong di atana. Towa na desmare tenua timita. Awan men nongram tawan kanwanipong. Men opisin tawan kanwanipong may peso ke tikiripes meteorological service ipukin tiyono ni kiripeso apanip.

Open te metuan nongora yon banan meuri FM 89.9 tetai yo sinang tauroi data kanwan nongram am katanwa ta kiya tangira kina koyai bikin kanwan nongram tetai rikayo bikin temuan rang.

kupen tim atuan nongora yon panan meuri FM 89.9 na wante tairi kayu jira na kanwan nam tairi ki mekan na tim atuan kanen data kanwan nongram me kunam kanwan nauri diri nei kan na kunan nangani ko te tekukurei a temerurung nikarawakin ge kaitara kin na kosipangam na wante tairi kayu me atapi wana kwam kongora ki atarakin popuk toka kanwan nongram yon panan meuri FM 89.9 sinakai na ko Eitan nongarara mea kunara tokorana yo meirun laki tupe back to my route.

0: ye yam ka nga
1: nei ko
2: oi la tra ka nga
0: kita te yam
2: on tra ye nei ko
0: ke ya ki ram nanom nana services ppa
1: hen ayare ibu ke ni kita ren nang ka nga la tro bi ya ke nanom a dei ta ke na kon marketing@ppa.top.kai
0: ke message na kon nana facebook page ppa a broadcasting and publications authority ke ppa Mary FM 89.9 ke kuponi kona na bendeta ke na ko ren de ta repon namba e ono wa tenua akia to wana ni mewa akia ke ni pon ro kon nana kaunta ppa pa iri ki ni kari na tangi tangi mki am ka nga nga ane nana suggestion box ppa are e kata roya ipukin
1: weapon.

0: business promotion, business promotion, business promotions, business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata, yohan pa nani gilipes ko ko nani buwakay.
0: Ake ang nga na ikoy ko ito, sireita ginakon na si Marketing PPA, au abon buwak ko na ba, nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan ni karawan ng promotion.
0: Ngatwa ko meti ko au, nakahawaan na iron Marketing PPA. Sikunando kon meri am tanay, on karawa am tanay na kon na rin ko tangiriya. O sikunando ni karawa am script, nilanong tererio, zero. Arin ka na yung ura at po tan nanta, o yan po niyong tangin na to nanon. Tangin ang promotion na rin nakalako, ginanon pa lang ito. Kung kuna na bando kon nam tabo, ni create a promotion na kon na ba, arin po po ni kanta ni ngaya, bangaya and tangin roy, o yung manila roy, na kon te po tan nanta.
1: Reita kina koira naranampa e onowa tenua kia tenua kia to wana nime wa kia ke isua tenua kia a kia to wana wanua to wana wanua ke marketing@ppa.org.ky ke message na koira nana Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Kupentai metuan dorono yo hani panani meuri. FM 89.9 na wanti tairi ke yo. O amta inka iwapi meruai wati minis na kondruai waki. Na reita kanwan nongoram me atawan kanwan ipong ipgin chanon raina miang o rawaki. Hare yasa men opsin tawan kanwan ipong temet me ibiso ke tikiribes meteorological service. Tawan kanwan tepong ipgin chanon raina o miang. Chanon raina miang o rawaki. Hare yakatau rawaki. Ni tiran tenuan tepakan taya yo takawapong duai wan sun. O watanga wapi me onowa antoki korakorana jawa onowa na konte ngapong tepai eri ki etei me to tepari kon nang ni pianga ki me angin chonon raina miang o to wanang inang me yei erota angin chono ayo idarikin nan o tenang puaka aimena imi angin chonon rawaki etei me to anrota onon chono ayo ipukin chonon raina miang tianga ya pipiti. Ani metu atau mei yeki mei nuku nipirina ani mewa naku antepi mei mewa denot tari enaroi ani merepu ibukin tiaraina tarante tairi kayo ina wananginang ani karau epipiti tarani ngapung te wananginang ani karau epipiti ibukin tapueran tarante tairi kayo ina wananginang ani meapururu ni karau tarani ngapung ina wananginang toutana ani meapururu ni karau nono tapiawa. Ibukin Christmas tarant tairi kayo ina wananginang ani pururu ani me pururu ni karau tarani ngapung ina wananginang ani karau wa pepiti ibukin kanton tianga ya pepiti mei yeki meyo na ko meyo ni pirina tenu mona kon tipi me to wana tenot tari ina roi ani me repu tarant tairi kayo ina wananginang toutana ani me pururu ni karau nono tapeu tarani ngapung ina wananginang ani karau epipiti ntingapung kawain na makaina ibukin chonon raina miang yaisipung inano o ibukin chonon rawaki tepung ina imin teisipung inano katautawan chora mea tiyapus ibukin ikirismes ya katautawaki tiyapus tepi metawana teminis imin tepi metawana tetairike iyo ndietana ayake atisimare duwai wa onowa temita. Ani katautawa ki me tiora. Wapi me awate minis. Kabaraupule tipi me onowate minis. Nakon onowan te ngapung. Ndietana ayakete smare awani me awate mita. Ani katautawa ki me te yapus nakon te ngapung. Niteran tipi me

0: tiran tepi mea wawa. Nde tawanau ndia tana tawana te smare a kia te nua te mita. Ipukini kanton, e katau tawa ki tiara tepi mea wa te menis, imi ni suwa nde tairike iyo ndia tana a ya kia te smare, isuwa isuwa te mita. Awani katau tawa ki mea te iapus, wapui mea wanua te menis na kon wawa. Nde tairike iyo ndia tana tawana te smare awa wawa te mita. Ani mga katau tawa ki mea tiara na konti ngapong. Te pii mea isuwa te minis na konuwa nuwan te ngapong. Ndiye tana aya kete smare isuwa onuwa te mita. Awa wane men opisin ta wane kanwane pong ke tikiripes meteo rulachiko service ibukin chonon raina. Hoa miyang.
1: It's a lowland production. It's me.

Kupun ti me tuan doro na yon panan me uri FM 89.9 na reita na kori kanwan nungram me kapene nungram ang katanwa takia tangira ki na koyan ti titairi kayo.

na ko iya na koraki ke yota ke ramten yoni peru tapitouya ho nasina yoni meraki ho anausu yon tarao ho aki akina tirao tenas tekaru pesin tangiraki roura te yota ke ramten sakosa mete kukurei pa yesa ni ke aka vetiana te yota ke ramten meiron nanauya na kon tepen rau are sapene nuwa yakin pukini metena ya puni koro orakina rapatana evenen rau nana makoro asan tumi keri pai ipondiki hena kayya kira patana ntakateni pong te puinan sun wo watenga wabui me onowan ncha watepi me to wanan tinga pong pau ane me ro wi ana usu o kain nana makoro asan tumi keri awa yo te kunari atangira ki pa irian takatanwata ndai nanwanga yo apen tiroi me takapai.

0: Cuando me abrí, hay que ir a un rongo y pidiendo un rama que hacen que te abra para que me den a ruin que un rongo para ni cripes. O no vale que no pueden, pero un ayerina de tripe de Dios. Y va a que hay en que te abra y te puta que no me acuerdo que ya hay ni ruin de gira que te cagaro o que me roi que te muáis de animar a la reta que me te cagaro que te sport development division y porque no puede me ruin a la pong de yo can de una nave. Era ruin a que ayo na con te pong a te catini pong te pime sua y hay pong en tsun o que tenga guapi no noa. Ni momento ya va a aguantar para cantar de que yen wise y mania pay pay diki. Erinia que te pong atacatinipong, yan, aripuntepong in a camerun y roya, anatani macurita tautera, campana, abaypunte pota nomata yonikiripes, ikiana conan roye, nira puacante pucameruayo. De yoka, sexy te exercise, que te catanie, me punte one atacaba ni bupoki, ibukinto tokuan, opon katokan araki, aikake bebe, que nataki naraya, at the NCD. Ya korakoran kai kamene nante yokan jo nape ibukin kinakin na ni pobogi na koya aine mane a terurun dikira ke pate wana te pai nora ki ai yaki ka boa ki ai pepe te arone ka ponga na nan te pongte wana mete wana e mane na ki te bukan meru ane me iron te taute afan India at the Indian Council and Cultural Relations dinan na ni pobogi anai kamisena yo NPC suba ni kare ke pei mete taute afan te pepe ki ari ponte wana na pe ame ipo kono poni kiri pes De pongina pe anni, o yei kun kai yake na spaspa ki na koi te pota nome ta ke aro ko nira te yoka. O vai te amara ke ni bukameru I bukin ka kua wan de pong e ka kawa ke yun dion nabe. E sen ka me toa ki me no apsin te UUTI, pa inge inge pun te bupo roi potan mai siya te in kiripesta ke na mananga yan te program e te UUTI, men te ta yei o vai si iruangang tabun, nga yi e tei tapi men na kiasa in decline mananga yan ka ines me yaka nganga te yei kai, ai ka kakakuru. Eta ku teo apisa men teo apisa iyo baka nganga ponna pisan pae tape waki a kainan waki meiro ya te yeika ibukini manangai avain roana ke mea tape wariki hake ngai ibukina ya ikua ire pua konte manangai iyo. Yako atakiriki men teo apisa iyo paani manangai ya ayo awana puni kaya nangin na Amerika ike anasiku mua nikapeni ete wane te wiki on PC o te nua te wiki on Amerika. Ndoko I Amerika wana spaspaki na konte nua taapu Ike anariga kina kiai arunda paka waiga kakakoro na arundi ICT, aruyen deita kimea oameta, leadership skills or IT management. Inge nani wa kandani ngaki te mananga iruya ta yeikai, nite puime onowa, anuwa puime tenua yeipong inte na makaina ei. Oyesan rokona siimsa pen de wiki, ena ko ike, ena karike te reita kimea kiripesi yon wakini karikira kini irekereke, mebibita kini kanuan buonke te climate change. Ayo te roko are yakameni pero nga arona anarapata sa pen yon kiripes e kinaki narana ite chaika inano ni meste ridike yo wote nga wopi meo noa. Eko atake men chaika pa rokon tisi mayo e na pundeke anata ini ka ispo o ande itake me anarapata te tauteaka. Ake yei dekereke ia me te climate change. Narunda nobis te perestens me laat awa imise. Ike anakatea te komete at a joint coordinating committee are ene ipopokin tararua te karikirakia yoyo anikiribes. Idarikin nanyo na pundekena pe anatai te komete yoyo ni karoko antuo I tapu tapewa yon tarawa ay morarariki pun noran o tuo ni metanuin tepe yon tarawa. Oin roa yana makuri te karikirakia anya pa ena makuri me te tautea anikiribes ni kariyo ita yane kaini beaire. The basic plan and guidelines ake anakona ni puka kiripes ni koroi anawaki ipuki ni kaita randa na urupai pipita ki ni kanua ni pong ntieru e te imen kente imetoa. Engen nane au anau ni ki imen inda karikira kia yu kente nunga teririki. Onde itan nunguram rongorongon tepetepeke. Eta ten kaini pong nuna ki te pai noraki nano noraki saamu anka yaka kwa waki pa ierangi nungare erike maisi ni pai noraki O yei ta ieni painoaraki a ke asan roko me isena niu ipukin puokan te ka nganga anen te ta ia waririki. Nte wiki ena ko eruko ana puoka te rapata. Ari eopi CPC e te Pacific Specialist Healthcare. Ari ewa yako ni katoka aki nte wanikipe. O ni pusmaya ki iro ya ana puota ki ipukin te kua kwa Samoa. Me te puoka ane e punsi ikona ni kaitara iteran te mais. Yo ni painoaraki a ke atare nga intepe ane. Ta ieni painoaraki narun drugs. Aika metformin ipukin poka yesoka painora ki ipukin teria ta tandara au aya pasina dei ipukin temeraki arangi ni karo mai si yang kai au ni kiran anaka ko ano nora ki samoa ana penin ro ko ina nun wi kira kai kai ari bosin na pota ki ni kare ro ngono yon samoa pa oin te kanganga pon men anatara ute tau te kan samoa na painora ki ari etuai men ka parante mais ai suwa te smare suwa te million te manen nusiran Etakut presidensi ni apa ni makur ditani kuah kuah yang Samoa at Samoa Medical Association SLU Dr. George pa apun rota kini apa ayah nara ki koraki ake iya ora kini naya yangu. Mepun nana kante ni apa iya ingka yang angat itu teka ni kape pete teka angai. Ira kaya yang huang aun ame tak tiaru kini kaya dia masin tahun ni mete ibukin dia posin tahun ni teka yang ni awawa yang Sydney, Leonzo Lemalu. Are karawak in la kempa ni makoron Sydney are mei meyo. E karawak de maas in daina nuangan wapui mea watiawa imin de ripos pa ye ita yene kakasi are ya karawaki. De tapo re onko ena karawak ye ite potak in daina nuanga imain de taunimete ibukin le malu. Men na ye ripos presmen awaya kuantori mie de kakasi yane awa akakwa wapa ebure de tapo are ya karawak ye ita kakasi. Meten le maru e kareki ankaite ita perara imerina ya. Tapi yang kaya ni wawa yang Sydney, orang tak kupresmen, pa akan tanya yang kaya pa yang ite puaka ni kabomi, iro ya kain tekeangan. Oh yang kaya nama kita tahu dia kan Cook Islands, ada apa na aye kain tepen nori tapi yang kau ring, awak tanwa tadi nampun di internet, ni kain es memai sinte pan tepe, anda tadi aye yo yes tekau ringan ya pa, etau tepa, area ite aje nak kau nampun popai. Eri kita kau ring di nanun di internet ane, pakai meta tangki ya Roy Ahmed tapi sini sahkan dia berpaling, pa anakona Roy Nori apa etau mai sini pa ngai dia ber. Eri kita berpaling dia paling cucu, yang mai sini dia paling dia ber. Ada pun dia wana anak awak itu tahu dia kan ngai cerita kangen jangan napa ngai. Ni dekade kau me, aku pusing Roy dia wak inti yo kini paling dia. Eta kau nabi sini Prime Minister pa berong aku antara ruak itu itera ane iron dan ada pada tahu dia ada Energy Response Technical Working Group. Narun nape aku nan working kain tekauring yon di internet ane. Ada pa yon auto taki eti me tuan tau nak ia tekangan aku yai. Andai tu nuram rong rong nape non nape. Ia satu abis sini kini napa ya kani ya teninga unmeni men. Ame taki asa ni puah meyawi ya imin temai gay. Ada nama kita kini metanuin min tanau Highland imai yakin piripin. Eri kita mai ya yo imin iterani suwari kakin temoni pung tayni gay. Ada ya tari mia kini me kauringi bukin tsunami nape aika piripin Indonesia, Spain atau Australia. Tayen tamne ya kiara via ki intain de mai ye yo o aku na nora ki kati te te pewa ki au munaku rona ki rabe me tamne inte tapon namara ki tewana actually be fast food restaurant ari epunu de peke peke na bera patana awai de wa kin on tan non ta pewa de rongo rongo ena kon pakan tain de mori bon ai ta ku tiapi si ipu kin ka mele meno ki ki pa ye itene ngau ni mete menna api aka pune pai me awia yon soki saken au ameni tabao Eri bos rangkana bapa, enakon tepu buat dengan awam memen nak ayah kuaki. Enakon tepu ina dengan awam tu, ake asa ni puan mengai ya. Dengan awam memen nak ayah ti metuan tuai mendekrapataya. Mengen nanya, enatau Roy, tiap isi bukin tiang puaka, ni mengakam metuari kita bare. Ari iya kita nak kukuraki, ya ni maisia, ake akapuan puai mewia. Ani kapenen nongram rongrongan dapenan nabe. Asa ini kamais ni bukin ate pilihan naya. Odesa business David Sullivan. Pa yesen kapong ana apwa ka upay na ni koroy makurin tanga ko na ko iya ke ais pa ka katebu ita pon na yeri tikini meo tebu ke buki ayo meiro ya ismen naine are akota rongorong na ni meru roya me te PPC panolama ni mo amen tenga ruwa popo avani buita pon etere tere na yeri pos pa ai pon sipa ka katebu ita pon ayeri tikini meo ata be men ais pa wa bui meina no ayeri tiki ke e karawa ki tema kurin na ko iya Apun tayan motos, ake ayang waki, ayakareke makuri, nanakam bote wayo. Taya bukibuki awataku pa, ayo pun tebay, ayaki toto kini kakaroya, Sullivan na ko iya, inanun tayin temeroro, are etuwa na ko iya. Pa enakonani buopoki, nikakoro inanun na yakouru ke yata aketengana, ametu mengaya, kieni veni nipure mengaya. Temen na may puwa ko iya, puni Florence, are eteakin na pa etaw metuwa iya na pete wayo, nge eaki kukure inanay yang te way. Sullivan isipui mesua na diri ki esa ni kakevei buki-buki aikai o etaku pa aiponta ya ni kabuaka ka aikai ipukina kai etapendikira ki arona mekina akini kaupaina. Akoponte ina ton nongoraana kun panangani kiribes akane muoto kin rongorongo ipukin nongoraam akiasari kini kataurawaki menna naru ni kareke rongorongo panangani kiribes.
1: I know you are tired. I know life has not been easy. But please.
2: Now it's kind of giving us an event. We are not going to get it. Okay, I'm going to get it. I'm going to get it. Don't give up. In kumai ti bi kein ko ngin kami pa yai yana kata ko mane ayano sina ko imi ay na iraligin na re kampon pen ta tani yai yai ta kata ko mane yo e kein si na puto kan mi tare na na akakin karigida kena ko are kampona ni ko roi men ta pun pe imi o ni karigi sense na yai
0: ta kata ko mane yo e purikagi on marana ki pate women entrepreneur loan e ta kata ko mane ibukin karigira ken ay ya ko na pai ay ni are ena tau roi ni waki Nan to wanna sura interiri kia yo away away can make you strong breathe a little rest a little Kyo ina pa ya pon si baba ki ta kata ngoma ne yo oi ku kure ti pi ke ni kata nota pa te nga un mo na ni men ai ne ka na kona ne puoka ki yo na pi makoron ki di pes ni kapta i pu kin si yo si o pi ti si ka ha a nga un mo da ta ya yo ko ka ki mi ari mi na e na kona an de ke mu in to wana te ri ki ne ri ke ri ke mata me ron ai ya ka pa ka a ke te nga un me ni men ke a nga un
2: ai ka i do ro ta pe wai ka kam na ri ai na ta i pu kin din na kwan ana kata ngoma ne di pi ke a ka na ko ro on po ri ri to wana Te mai sana ko nan ko punto wana tenga awayo are ko na pun nan anaki wowa aina ika akata wogi ba anako nan nin nako takata ngoma ne yo anari yai ni baka ayeri digi mere nan tipi me wono ko ni bebi mere wawa teriki tenuwa mani ntero na yo pun wowa teriki awwa te bako pun si ni mego takata bubo ni katua teriki aw ni mewa te kapaka paka e katua na makaina nda maise ai ni mebi de tara
0: bai ai ka na kaina nwaki kana akia atem ke am kainta bui o e kukure tipi kente kin na ba kau bai meka arapata na Tere perepe te pos o e kai anako. Aki anako kwa waki pa meo. Tipi gei e ginai pa ae ikande. O anako na antei pa am kapomi. Kami ya ene ke ye mi certificate ya sandike nana training tipi gei. Kairia na mi pupusi pa e gina tipi gei o hena rangi ni pei si puo kami me yei. Amreta ni pupusi ni kainis me am karikirake o kwa waki mpokupo ni mena njep makoro. Are kupupusi ye am katangomane. The ID card ya swipe ene taena. Ki pepa nampong ini pung. O wai the loan application fee. E wapu ita tarama isina. Deita kena kon nampan tare puan nai kai suwa ni mewa akia wawa towana wawa taporo ni mewa. Isuwa ni mewa akia wawa towana taporo ono wani mewa. Isuwa ni mewa akia wawa towana tenuwa wani mewa. O ono wa tenuwa akia taporo wawa taporo towana ono wa na vande makuri. Ibu kimi ka enche onon raina ne Christmas. Deita kena kon DBK Christmas nte nampa isuwa ni mewa tenuwa. Wanua towana tenua awan mewa. Sukure ina kan ibus mai kon roti si payri ki oiruntun Christmas. Ongkani kai nonna te atau roi na te regents. Nami apa makurun aku ipukin po kami. Tapi si ngaya ne kam kona na te email na konte email address devbank@dbk.com.ki. Kamrapa o panan deport management o staff ng DBK ni katikiroy ko ng koy tiyanero ko yang wam loan o ng koy nape are inakirike mo po kam demantay.

nakoy na koraki te yotake ramten yoni peru tapito wea o nasena yoni merake o anausu yon tarao o aki akina tero tenasi tekaro pesin tangiraki roura te yotake ramten sakosa metenon kawaki sakosa metukurei pa yesani ke kawitiana te yotake ramten meiro nanawea na konchepe nrawari sapene nwa yakina. Pukini metena ya punikoro warakina. Rabatana ewene nrawu na namakoro ayasantu mikere ipondiki. Henaka yaki rabatana ntakatenipong. Tepu ina nsuon wawata nga wapui mea onowa ntia watipi metowana nte ingapong. Awa ane mei.

Kuna meuri riki nko ya kwa teme toa nongra yon panani meuri FM 89.9 na wante tahirika yo. Awa mda inka ya ipun si tapia wari kititi yakan no elang po te puyina ke. Yo ari aro kuna pe. Doki na kanwan nam tahirika yo. Sinang tauro ayin musirawa kanwan nam tahirika yo. Kura pariki indona na kiu. Nongra yon panani meuri FM 89.9. Tira na kanwan nam tahirika meikani. Nakatikiroi ko men na studio ipahiriki tarawa meikai. Inatikiroi kanwan nam tahiriki. Panani kiri pas ngai yang fang so sari yesan roni ko ga kanu koi kanu wan ngora mi wan panani meuri FM 89.9 na wan ta irika yo sema ka spoke na kondikin ting apung na papa kin ti meuna na tangira to yan taina ki kupon tatane ye ye chao no waki me kan wan mi nga apung na konte ting apung gi te uso te irak me ta pi wan ko am program ka ka ngoi pkin kan wan te ami nga apung kora bari gin rona ki unte ta irika yo Na tikiroi kanon nam tairiki mekan ni tikiroi mesum a sapomo

Ate, tapanan ka mewri na kuim ting nga po ngayo. Kaya kuim ang aus maha ka na pangkain ka uku kiyon. Panan mewri FM 89.9. Ara tayo mong kaya po ni teraroin kayo na uwa. E teraroi su an taonan rabaki. A iterana pa wanuan na kuim kaya nen taonan rayna. Tay nga ta ka mewri amay turuturo na kuim naranta meron ting nga po ngayo. Kaya sa mga wayana panikauta ki mete merurung na itaray narante. Tangay na po wayo ara pa ni nga pangin ng pangit akatiripong. Tepuy na panginde na makaina soon wawatanga wapi maunawa. Sana mwana na kung kanya rakausu sa iyo, mem nara au dinerine kiyasan dinerine ipokim, pa kautani metam mawangan akim te merurong jara pa kuna anteira kiyo ni ka wahaki mea karawan na kus pangamina nang tangay na po wei. Tepuy na teminis sana kung isuwa, yang uyan teminis ay, pautokam tausu nakon jawai su wanda inga pangayu tapi na temen si min jawai su amma wani kakak pusari teni mewa kaya bikin ta inga pangayu jawa wanu wangkan ada pun tokin royanan mewa kaya kisah mga waki nakon nara ara katanwa ta kaya tangira kinakoy kaya bikin ta inga pangayu ada pun te teparan kakak mewurin kakak tikiroy nakoyim. Kaya ko sa mga kagiyon, karoin ako, tapi ang mix size na nang tinga pa ngayon, na uri FM, de sa kakukuray ko, de sa ano ko, de tiunga ni karawan ako si pangam, ano ko, ko sa mga kangkain wakim ang ayay na nang tingay na po ngayon. Men na studio pa nang mauri FM, rom na yere ta teupi, ari na roni ko ni karokuwa, tiawa wawa na konde tatan mihan tayo. Kaya mauri rikin ko yung kwa ngura.

Meurin tei nga po ngay. Gaya tebe no tamaka, ante benra ka kapupwenta, ente mori nga po ngayo. Was kawal nga kita pa ito wana man te pongana. Te uso. Te uso po ente muan uman deire. Te muan uman tap. A te muan ikawa. Imain din ako ya te ay inanon te uman deire. Awa pon deire niya mua men te muinga. Imain ay ako naan ikakawong na kaya taan deire. Awa kakawong mua na kaya ayakar. Imain ay awata ni kanuan tiyo nape. Awa awata mo ni pahin ka peni na na inuwa ruminta mo yung ngaya. Ngaya rin na susiraki ni kundi mo ni nga po ngayo. Tiya ka kin inuwa ruminta tira ane ko karikirake inanun mo yung ngam. Ti mo yung nga ay peste mga ingay inanuna ke yay tiyo tayay. Ti mo yung nga ay peste tiya ki kapiruro inanuna ke yay tiya rundaita ki yay. Temu yenga e korakora te karawawa ta yei, ke yei te poutoka inanona. Te usu e korakora, staki te usu e kororoi. Te usu e korakora, pun te usu e irineia, poena yei te reitaki inanona, e pun ngeana pe inanon tai aika aka nganga. Ndio napen te pungei, merihiraken puon pai, kakuan me karawawa tan te makuri. Awai taa periki ai kaapes. Oirangi ni pebete irou ya kaaro, paana waya kwa nikuwa. Ena pebete inapeti ya ki tautaona kinnano. Oina peisi inapete maninga, paana sira, ataataraira, patira arora, nekaitara ya raka nganga. Nkana akia te mani, awa atai ya atei. Nkana akauntea ka kaaro, awana mekinna atei. Meankane ako atakete tangira. Awa punna ki konane maninga atei. Nte maninga po ngei. O aika uain kami. Kaaro me siina aika ka muayan teka teka. Kenkoe te karo kete sina. Aya kia tuam meko kai kawana sim nsiinkoe. Keto ankoe ako karikira kia nasim. Inanunda me usu e mais kaina. Kataya anani mewa te minis nte po ngeiyo. O kataya karawa reitake me musu. Teka teka menasim. Oswa ngia pa awara teraya na mekin. Ongora irona o taisire pure yamwa. Ntai tapetai au aaki kawa kina temane na sira. Aaki tangira te paintangira ya kukura me atangira aratai irarikia. Nkai kaaro ngaira. Sipande ina pendataya pa iya ya ratai nipunte vya kini irana pa ipuni irora. Tekaro eves terawawata kisi nipunte kaanganga irona. Ena kun konani kevia korakaina merawawata naane na kon muingana. Sipam ka nganga na konani kon mekina. Tataro na konto wari nori ka nganga na kon. Ati metu ayyamu me positive. Ya kakawa kia takina. Pankana ya intuwa kini korakora tekaro na na iyamu awana na mekina. Awateyi. Ana kun dikira kina bende mekina te muingaroi te meno ati kukurei. Te muinga e rau e karikira kia ateyi. Aika aani mekina oinda ya kona pai. Atea ya ika akorakora menu kona pai ya ikai, anakarikira kia te community e meureirei aani korakora. A community isa ika meureirei menu korakora ikai, anakarikira kia aani katia te ingapung e eta meeruariki na kondiankai. Nte ingapung ei, oasarini ya te tatoana kinnono yon teun. Sakati metuwa te reita kia te meerua na kondia ki kapiruru. Oasari niya te tangira, enge ngana sakua. Te usu, sakisiyara tabo esi mea kanna. Te usu, ponte tabo, aria mwani pungia ki meyei, te anuwa ni meyo. Kamna te kiroi na mie ponga iyo, oi biari ki te pungiai, pa te pungia kakanoa, esu apenipeni. Oameni ko ana ki mwenga mi inti ota, te karineri ni, oa te inana.

men nam kongra ani po to kan to su na lante nga po ngayo yan panan meu re fa me chi nam pai nan ai yo no wara ite melis min ja wai su asna to na me nan kan to kora nai minus wa ki na kon rawan ka ki bu sare te me wa kya ipu ken te nga po ngai ai re tra no kon wan te tangai na yo me kan meu re fa na re pan te sa ka ku kurai ko kya te sa ka meru rong ko te sa ngane ko te te meru rong na nan te nga po ngai yo awai te sa ka kong rai ko ina nan te am tai no ngora ngai re sna to na mi ning gan na ra ara kong rai yo minus wa ki na kon na ra ni wa ke

0: Ahora tengo un gaita pui me tomo la de menes se mintia mai su y un uso de ira que yon me uri efe me itinan pa inain de tanya yu senang waki na kon narawa ni kakak po sa rete ni mea waki ya kaya nga yare nko yane to ako kamen nu sing kai waki mea karawan na ko sa pangam tapi na pang kai ni kanta ni ngam ni mea waki ya senang waki kai na kon de rawa ni kakak po sa yu senangan mo ra ara sponsor naro na kapunta tani yai yai at ito po ta kini kuwa kuwa kato kia ora ki may ni vire vire ria po to ka tani mea wakia ni maanga na are te te tobacco are sana angan na narungurungo ni main as was my day and taripon
1: kata rawa ki oni perong aki amne me wa ken de wike yu mente pota ki ni makuri bukin te meuri o kato ki ora ki mente tupeko program oni manena ki mente tau te han nusiran ke mfats dinanon ncd projects bukin te ra pa erengi ka hawa ki esen na kawari re ki kapunga na kim te moko ni kapunga na te moko o e kapo wa ki pa kora kora ki ora ki e ina kona ande ki me yai o e sirawa e mete na pe me yai jom na pe apanin e ka ho wa ki pa me ni kapunga na kim te moko o ina pon kare ki ora ki ai kai narun ora kim te meme ora kim te bro o wa ti kansa e ka ho wa ki pa te moko e pon kora ki ya na pe ameta aki ai ki ki na pon te moko naro ya te ai o pe ko ko ni ka men wan me o vi te pota na ameta o e sa te pota ki bukin te meuri o kato ki ora ki nana bira no nonon te ausinte wo tanga wo pime ni meua o ni ka pata ki te ausinte e ata ki narana e te Tupeko Control Amendment Act 2025 ke sasana ki me ka wariri ke ni ka punga na am te moko ina non te riri ke yo wo tanga wo pime ono wo o yasa ni ka punga na ma kana te minitan te pota ki bukin te meuri o kato ki ora ki i ante sua nzaina ka me tua am taka suwa i bukin sasana ki o ka wariri ke ni ka punga na am te moko ina non te na makaina e te pime wo wani mei Yang dia ingkar niraki, orang kami tua kanwan tesua ayo, kanwan tesua ebo ayo, yang the Tobacco Control Act 2025, awak ikai yono awak ikai. Tetapi rukuk tekatan wata, ke tiada inano yang temu, ke pake di nanu the social media, yang the internet, narun the Facebook, awak mai siriki. Kadian toko mete, arena tapi me, kapatan the license yang temu, metapi nana narun naikai. Kapasa, kapowa orang toko iya, yang tesua yang temu. License na kona nanga tukomete yonte moko bon ni me wari nanna narun nai kai manufacture kete koropa yonte moko ake korowaki yon kiripes exporter kapona kwan yoki ni bayen temoko isina nikun kiripes importer kawakin temoko me isina nuku nako kiripes all safe ki kapona kwan temoko ndayen pekete ke boki o retailer ki kapona kwan temoko rinanon tayen store ai ka warereke yai pita ki yon peketen temoko penan karaha ki pupuran tayen teha o tani no kon wane pui ta katte pupua katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona ko pai ke vending machine tapuroroko kapona kwan temoko rinanon te internet tapuroroko karukuan kapona nakin kapona kwan kama kinan o karawan temoko emeo mente betere ke teis e ataki narana e de e-cigarettes ke de vape katohan kawakinan ke kapona kwan ke spaspakin mo kai ka akis te hayan te swa narun na kian te tex e ka kapaka ki ke na kira na nun te kastan katabuan kapona kwan ke kapona nam te moko ato kupen na natapo te potan na ometan narun tapo e ain ke yei tau bukia ke oya te tapo ni makuri peo ni mamananga tapo ni takakaru tapo ni deirei on nora ki o kirini ki o ena poni ei te suwa te tai eru kore ki yei nuru I suwa ai ka e ataki narana e te spot fine yan te suwa o e katapia ki te sabaipa in te tapo ari e tapua ki te moko yei pa e na katekia te kanikina e tapua ki te moko te tapu ane o ni ka mawai pa ai ni moko narun tenne ni mennang Katabuan tetau teho tahan makuri, pana irikirike me kampana ni moko, pana tutukoi me nga tukupito, nakon narasua yon te moko. Dayan nunono tape ua, oi nora kiri aina, pana riei me kawera kiaki, te kasua na kikie yan te pupat tara narun naikai. Kipu wanua, pekete ni moko, ena riei nus kanuan te moko, e iringanaki yei meisina nikun pekete ya. Kipu tepi me uowa. Katapuan kapona kwan temoko na koya tei ake yaan wapime towana teririki. Kipu tepime ni mewa. Kapea kia stoa pa anakatike ike asis e katapua ki anteswa. Kapona kwan temoko na koya tei aika yaan wapime towana teririki. kakira kien de suwa ni kai tarakin ya makuritan kame toa de suwa inanan na yata insu e ena ki ke yan ni me popua te tara on na ki yon yon to wana tenga tara ke na konan ka buriaki na ki ke yan te pime wo te na makaina ke ni ka wo wa kari kien de suwa na ko ya kampana a ke a karu koi ke a koi pekete ni moko e ke mai sie yan wo bui te pekete me te suwa e na ki ke yan ni me popua te tara me inan kari na kien te ka suwa e bo narana e te spot fine te tai ere ko karawa te pure yai on na ngana ki te pui me awa te pong ka pahan suwam e pakai merinan ni me pui te tara na kon te popua te tara ere na poni reke reke me me tuan te pure ere ko karawa ya ta puroroko karawa na ka ponga nana sipas pakina karo ko wana maisina ni kun kiripes o ka pona kwan te moko ere ngana ki kia taki narana ete kopen enora liye na te swa yo pa na ngana ki ayetai business ki o meta e ono wana makaina ni muantai ni kapene ni kiran na yakako ke moko ake a kira na nan teka meta ni yo ante pekete ni moko on liye inus kan wan te moko ni pekete ya imain e kame tuwa ki te swa ayo o waipo ni kera ken teririki ni ka pona ki ni te moko mente bime wanua nako ni mwabime to wana teririki.

Tara na pun tayo meton soy ko sa utare pon. Te te nga po nga yuto yay te taka nga nga yay ke me nga na ne. Na pun tayo meton pun kakameuri ko men namta pan ikwa tayo meton nga ura me yay te nga po nga yu. Ayo rani me waki as tayo meton waki yay. Ayaren ko yan ikwa waki me karawan na kusipangam ko yan yon na pe ke. Ko yan ikwa kito kin nira kanwan na rawan ni kakakpo sa yu. Swakin kan yon na rani me waki ya. Tay nga pangeng ay resna. No ra dikite. Tutana detay imain ko ka kindi ka na rong rong responsa.

Rawa e mete nape meye, ndio nape apanin. Lika kuwa kipa menika punga na kinte moko, oe na punikarike yora kiaika inarun. Ora kinte meme, ora kinte bro, owa iti kensa. Lika kuwa kipa temoko, epun kora kia nape wameta. Aki ya iki ike na pupun temoko, naru ya teai opi koko. Nika menuan meovia tipota na wameta, oe yasa tipota ki bukinte meuri wakatu ki ora ki. Nana bira nunonu ntiaw sintei wote nga wapi meni mewa. O nika pata ki ntiaw sintei ya taki narana ete tupeko control ame. Amendments at 2025 ke sasanakin mekawaririke ni kapunga na amte moko. Inanon teririke ya yo watanga wapi maono wa oyesa ni kapunga na makana timini tantipota ki bukin temeuri wakato kiwaraki ya anteswa. Nsaina kame tuwa antakasuwa ibukin sasanakin akawaririke ni kapunga na amte moko. Inanon tena makaina ya tepui mewa ni mei. Payanang vya inkane niraki on kame tuwa ki kanwa anteswa ayo. Kanwa anteswa e bowa yo yon te Tupeko Control Act 2025. Waikai yonon waikai. Tabururoko te katanwata ke tianainano yonte moko. Ke peake dinanante social media, yonte internet, narunte Facebook o amai siriki. Katian tokomete arena tape me kapatante license yonte moko. Metapena narunna ikai. Kapasa, kapowa onto tokoya, yante swa yonte moko. Te license nakonan nanga tokomete yonte moko bon nimewa rinanna narunna ikai. Manufacture, kete koropa yonte moko. Aki korowaki yon kiripes. Exporter, kapona kwan, yoki nipayen temoko isinaniku nikiripes. Importer, kawakin temoko maisinaniku nako kiripes. All safe, ki kapona kwan temoko ndayen pekete, ke boki. Or retailer, ki kapona kwan temoko rinanon tayen store, ay kawarireke. Yai pitaki yoan peketen temoko, penang karakaki pupuran tayen teha, o tani nakon wanipuita katipupua. Katapuan kapona kwan temoko rinanon misin, kapona kopay ke vending machine. Tapuroroko kapona kwan temoko rinanon te internet. Tapuroroko karukuan, kapunganakin, kapunakuan, kawakinan, o karawan temoko emeo mentepetire. Keteis ayataki narana ete e-cigarettes kete vape. Katuhan kawakinan ke kapuona kwan kispaspakin moko ika akis tehayan tesua narun nakian te text eka kapakaki ke nakira nanon te kastan. Katabuan kapuona kwan ke kapuonaan temoko ato kupin na natapo tepota nameta narun tapo ayin ke yei taubukia ke oya. Tetapo ni makuri pewa ni mamananga tapon takakaru tapon reirei on noraki o kiriniki o enaponiai tesua tetayeru koreki yei nuri suwa aika eataki narana ete Spotify. Yan tesua o eka tapiaki tesapaipain tetapo arietapuaki temoko yei payanakatekia tekanikina etapuaki temoko tetapo ane o nikamawai paaini moko narun tenne ni menna. Katabuan tetau teho atahan makuri paana irikirike mekampana ni moko paena tutukoi menga tukopito nakon narasua yon temoko. Dayan nunono tape ua o inura kiriaina paena riei mikawera kiaki tekasua nakikie yang tepupat tara narun naikai. Kipu wanua pekete ni moko enaria inus kanuan temoko erenganaki yei meisinanikun pekete ya. Kipu tepui mewawa katapuan kapona kwan temoko nako ya tei ake yaan wapi metuwana teririki. Kipu tepi menmewa, kapea kia stoa paana katike ikasis e katapua kia anteswa, kapona kwan temoko nako ya tei aika yaan wapi metuwana teririki. Kakira kien tesua, ni kaitarakin ya makuritaan kametua tesua inanonna yatain su enaki kia yaan nimepupua tetara. Om naki rion yon to wana tianga tetara. Ke nakonaan kapuriaki, naki kia yaan tepi mewa tena makaina ke nika uwa. Karikian tesuwa na koya kampana ake akarukoi ke akoi pekete ni moko. Eke maisie ya anuwabui nte pekete. Me tesuwa ena kike ya nimepupa tatara mainano. Karinakin tekasuwa epo narana at the spot fine nte tai ariko korawa tepure yai. Onangana ki tepui mewa tepung kapakaan suwam epakai merinan nimepui tatara na kon tepupua tatara. Arina punirikireke me metuan tepure ariko koroya. Tapuroroko korawana kapunganana sipaspakina karuk wana maisina nikun kiripes o kapuna kwan temoko erenganaki kia taki narana ete kupen. Enora liaina tesua yu paananganaki ayatai business kia ometa e ono wana makaina ni muantai nikapene inikirana ya kako ke moko ake akira nanan teaka metamni yuante pekete ni moko. Ondia inus kanuante moko mpekete ya imain eka metuaki tesua ayu. O waipu nikera kenteririki nikapuana kente moko mente bime wanua nako nima bime towana teririki.

Μάτια μνη με ουάκεν τε ουικέγιου, μεν τε πότα κινη μακουρί που κίνητε με ουρί, όχα το κι ώρα κι μεν τε τσουπέκο προγραμ, όνι μανενάκι, μεν τε ταυτέχα νουσίραν και εμφέτς, δυνανόν NCD projects. Bukin tera pa yung ni kahawa ki asin nakawarire ki kapunga na kin temo ko ni kapunga na temo ko o kapawa ki pa kora kora tiara ki ina ko na ande ki mayay o sirawa ay metena pa mayay diom na pa apanin ni kapawa ki pa may ni kapunga na kin temo ko o ina pun karike yara ki ay kain narun ora kin teme me ora kin tebro o ay tikansa ni kapawa ki pa temo ko ipun kora ki yana pa mameta aki ay ki kina pun temo ko naro yatei o piko ko ni kamenwan may wiyat po ta na meta o yasa tipo ta ki Bukin temeuri o kato kiora ki nana pira nonon teosinte wo tanga wopimeni mewa o nika pata kin teosinte e ataki narana e de Tupaco Control Amendment Act 2025 ke sasanakin nakawaririke nika pungana amtemoko inanon teririke yo wo tanga wopimono wa o yasa nika pungana makana timini tantipota ki bukin temeuri o kato kiora ki yante sua nzaina kametua antakasua i bukin sasanakin akawaririke nika pungana amtemoko inanon tena makaina e tepuime wo animei Penang dia ingkan niraki on kametua ki kanwan deswa ayo. Kanwan deswa ebo wayo. Yon de Tupaco Control Act 2025. Awaika yonon waikai. Tabururoko te katanwata ke tiana inano yon de moko. Ke peake dinanon de social media, yon de internet, narun de Facebook, awamai siriki. Katian tokomete arena tape me kapatan te license yon de moko. Metapena narun naikai. Kapasa kapowa on de tokoya yon deswa yon de moko. License na kona nanga tukomete yonte moko bon ni mewari nanna narun naikai manufacture kete koropa yonte moko aki korowaki yon kiripes exporter kapona kuan yoki ni bayan temoko isinanikun kiripes importer kawakin temoko maisinaniku nako kiripes all safe ki kapona kuan temoko ndayen pekete kepoki O retailer, ki kapona kwan temoko rinanon tayen stoa ay kawarereke. Yay pita ki yoan peketen temoko, penang karaka ki pupuran tayen teha o tani na kon wanepuy takate pupua. Katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona kopay ke vending machine. Tapuroroko kapona kwan temoko rinanon te internet. Tapuroroko karukuan kapongan akin kapona kwan kawakinan o karawan temoko emew mentepetere. Keteis ay ataki narana ay de e-cigarettes kete vape. Katuhan kawakinan ke kapuna kwan kispaspakin mo kwa ika aakis te kayan teswa narun na kyan te text ay kakapakaki ke nakira na nun te kastan. Katabuan kapuna kwan ke kapuna naan temoko at kupin na natapo tepota nometan narun tapo ay ayin ke yay taubukia ke oya. Tatapo ni makuri pewa ni mamananga tapon takakaru tapon deirei on noraki o kiriniki o inaponiye teswa tatayari kore ke yay nuri suwa ay ka eataki narana ay te Spotify. Yan teswa o ay katapia ki tisabaypain tatapo aretapua ki temoko yay payanakatekia tekanikina ay tapua kita moko tetapu ane on kamawai pai ni moko narun tenne ni menna katabuan tetau te ho tan makuri pa na irigiri ke mekampana ni moko pa na tetoko i menga toko pito na kon narasua yon te moko dayan no no tape wa ai no ra kiri aina pa na rien ka wera kia ki te kasua na ki ke ya te pupat tara narun nai kai kip wanwa pekete ni moko enaria inos kanwan te moko e erenganak yai maisina ni kun pekete ya kipu te pime wowa Katapuan kapona kwan temoko na koya tei aki yaan wapi metuwana teririki. Kipu tipi menimewa, kapea kia stoa pa anakatiki kiasis e katapua kiaan teswa, kapona kwan temoko na koya tei aika yaan wapi metuwana teririki. Kakira kien teswa, nikai tarakin ayamakuritaan kametua teswa inanon na yatain su e inaki kia yaan nimepupua tetara. On naki rion yon to wana tenga tetara kie nakonaan kaburiaki naki kie yaan tepui mewa tena makaina kie. Nika uwa. Karikian tesuwa na kwenye kampana aki akarukoi ke akoi pekete ni moko. Eke maisie ya nuwabui nte pekete. Metesuwa na akike ya nimepupa tatara mainan. Karinakin te kasuwa e po narana e te spot fine nte tai ere kukarawa tepure yai. Onangana ki tepui mewa tepung kapakaan suwam e pakai merinan nimepui tatara na kon tepupua tatara. Ere napuni rikireke me metuan tepure ere kukarawa. Tapuroroko karawana kapunganana sipaspakina karuk wana maisina nikun kiripes o kapuna kwan temoko erenganaki kietaki narana ete kupin. Enora liyaina teswa yu pa nanganaki ayatai business ki ometa e ono wana makaina ni muantai ni kapene inikiran na yakako ki moko aki akira nanun teka metani yu antepeke tenimoko. Ondia
kanwan temoko mipeke teya imain e kame tuwa ki teswa ayo o waipo ni kera ken teririki ni kapuwa na akim temoko mente bime wanua nako nuna bime towana teririki.

katoroa waki oni perunga kiam ne mewa kende wike yu mente pota ki ne mafuri bukinte meuri o katu ki ora ki mente tupeko program oni manena ki mente tauteha nusiran ki MFATS rinanon NCD projects. Bukin tera pa erang ini kahawa ki esin na kahwari riki kapunga na kin temoko. Ni kapunga na kin temoko o e kapua wa ki pa e kora kora ti ora ki e ina kona ande ki me yei o e sirawa e me tena pe me yei di om na pe e panin. E kapua wa ki pa me ni kapunga na kin temoko o e na puni karike I ora ki e ika ina run ora kin te meme ora kin te bro o wa iti kensa. E kapua wa ki pa temoko e pun kora ki ya na pe ameta a ki ya iki ike na pupun temoko na ro ya te ei o pi koko. Ni ka menuan me uvia te pota na ameta o e esa te pota ki Bukin temeuri o katuki o araki. Nana pira no nonon teo sintei wo tanga wo pimeni meua. O ni ka pātakin teo sintei e ataki narana e te Tupeko Control Amendment Act 2025 ke sasanakin me ka waririke ni ka pungana am te moko. Ina non te ririke yo wo tanga wo pimeno wo. O yasa ni ka pungana maakana te minitan te pōtaki bukin temeuri o katuki o araki iyan te sua. Nsaina ka metuwa am takasuwa I bukin sasanakin o ka waririke ni ka pungana am te moko. Ina non te namakaina e te pime wo animei. Nang dia ingkan niraki on kametua ki kanwan teswa ayo. Kanwan teswa ebo wayo yon te Tupeko Control Act 2025. O waikai yon on waikai. Tetapururoko te katanwata ke tiana inano yon te moko. Ke peake rinanon te social media yon te internet narun te Facebook o amai siriki. Katian toko mete arena tape me kapatan te license yon te moko metape na narun naikai. Kapasa kapowa on te tokoya yon teswa yon te moko. Since na kona nanga tukomete yonte moko bon nimewa rinanna narun naikai manufacture kete koroba yonte moko aki korowaki yon kiripes exporter kapona kwan yoki ni bayan temoko isina nikun kiripes importer kawakin temoko mesina nuku nako kiripes all safe ki kapona kwan temoko ndayen pekete ke boki O retailer, ki kapona kwan temoko rinanon tayen stoa ay kawarereke. Yay pitak yon peketen temoko, penang karakaki pupuran tayen teha o tani na konwanepuy takate pupua. Katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona kopay ke vending machine. Tapuroroko kapona kwan temoko rinanon te internet. Tapuroroko karukuan kapunganakin kapunakuan kawakinan o karawan temoko emew mentepetere ke teis e ataki narana e de e-cigarettes ke de vape. Katuhan kawakinan ke kapuna kwan ke spaspakin moko ika aki este kanyan teswa narun na kiente text e kakapakaki ke nakira na nun te kastan. Katabuan kapuna kwan ke kapuna nam te moko ato kupin na natapo te potan na ometan narun tapo e ain ke yei taubukia ke oya. Tetapo ni makuri pewa ni mamananga tapon takakaru tapon deirei on noraki o kiriniki o enaponi ye te suwa tetai erokore ke yei nuri suwa aika e ataki narana e te spot fine. Yan te suwa o e katapia ki te sabaipain tetapo ari e tapua ki te moko yei payana katekia te kanikina e tapua ki te moko te tapu ane o ni kamawai pae ni moko narun tenne ni mennang. Katabuan te tau teho taan makuri paana irikirike me kampana ni moko paena te tokoi me nga tokopito na kon narasua yon te moko. Dayan nunono tape ua o inu ura ki liaina paena riei ni kawera kiaki te kasua na kikie yan te pupua te tara narun naikai. Kipu wanuma pekete ni moko ena riei nus kanuan te moko e iringanaki yei meisina nikun pekete ya. Kipu tepui me uowa. Katapuan kapona kwan temoko na koya tei ake yaan wapi me towana teririki. Kipu tepi men meawa. Kapea kia stoa pa na katike ike asis e katapua ki yaan teswa. Kapona kwan temoko na koya tei aika yaan wapi me towana teririki. Kakira kien teswa. Ni kai tarakin aya makuri taan kametua teswa. Ina nana yata insu e ina aki kie yaan nime pupua te tara. Onna ki rioan yon towana te nga te tara. Kie na konaan kaburiaki. Naki kie yaan tepi me uwa te namakaina kie. Nika uwa. Karikian te suwa na koya kampana ake akarukoi ke akoi pekete ni moko. Eke maisie ya nwabui nte pekete. Me te suwa e na ake ke ya nimepupa te tara meinano. Karinakin te kasuwa e po narana e te spot fine nte tai ere kukarawa te pure yei. Onnangana ki te pui mewa te pong kapakaan suwaam e pakai merinan nimepui te tara na kon te pupua te tara. Ere na ponirikireke me metuan te pure ere kukarawa ya. Tapuroroko karawana kapunganana sipaspakina karuko
wana maisina ni kun kiripes au kapona kwa mtemoko erenganaki kietaki narana erte kopen enora liaina teswa yu pa nanganaki ayetai business kiometa e ono wana makaina ni muantai ni kapene ni kirana ya kako ke moko ake akira na nanteka metani yuan te pekete ni moko ondia inus kanuan temoko ni pekete ya imain erametua ki teswa ayu au waipo ni kera kenteririki ni kapona na ke mtemoko mente bime wanua na konu na bime towana teririki kata urawaki oni peronga ki amne mewa ken de wike yo mente pota ki nema kuri bukin te neuri o kato ki ora ki mente tupeko program oni manena ki mente tau teha nusiran ke MFATS rinanon NCD projects bukin te rapa yarangi ni kahawa ki esi naka waririki ya kapunga na kin temoko ni kapunga na amte moko o eka kua waki bai kora kora ti ora ki e inakona andike meyei o esira ua e mete nape meyei ntio nape apanin eka kua waki ba ame ni kapunga na kin temoko o inapunikariki ya ora ki ya ika inarun ora kin te meme ora kin te bro o waiti kensa eka kua waki ba temoko epun kora ki ya nape wameta aki ya iki ike napubun temoko naro ya dei o piko uko ni kamenuan mewia tipota na wameta o yesa tipota ki bukin te meuri o katu ki ora ki nana bira no nonon te ausinte wo te nga wopi meni mewa o ni ka pata ki te ausinte e a taki narana e te Tupeko Control Amendment Act 2025 ke sasanakin meka waririke ni ka punga na amte moko ina non te ririke yo wo te nga wopi maono wa o yasa ni ka punga na maakana te minita ante pota ki bukin te meuri o katu ki ora ki ya ante sua nsa ina ka metuwa ante kasuwa i bukin sasanakin o ka waririke ni ka punga na amte moko ina non te na makaina e te pui me uwa ni mei Penang dia ingkan ni niraki on kametua ki kanwan teswa ayo. Kanwan teswa e bo wayo yon te Tupeko Control Act 2025. Awaika yon on waikai. Te tabururoko te katanwata ke tiana inano yon te moko. Ke peake rinanon te social media yon te internet narun te Facebook o amai siriki. Katian toko mete arena tape me kapatan te license yon te moko. Metapena narun naikai. Kapasa kapowa on te tokoia yon teswa yon te moko. License na kona nanga tukomete yonte moko bon ni mewa rinanna narun naikai manufacture kete koropa yonte moko aki korowaki yon kiripes exporter kapona kwan yogi ni bayan temoko isina ni kun kiripes importer kawakin temoko maisina nuku nako kiripes all safe ki kapona kwan temoko ndayen pekete ke boki o retailer ki kapona kwan temoko rinanon tayen store ai ka warereke yai pita ki yon peketen temoko penang karaka ki pupuran tayen teha o tani no kon warne pui ta katte pupua katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona ko pai ke vending machine tapuroroko kapona kwan temoko rinanon te internet tapuroroko karukuan kapona nakin kapona kwan kama kinan o korowan temoko emeu mente petere keteis e ataki narana e the e-cigarettes ke the vape katuhan kawakinan ke kapuna kwan ke spaspakin mo kwa ika aki este kanyan teswa narun na kyan te text e kakapakaki ke nakira na nun te kastan katabuan kapuna kwan ke kapuna nan te moko o te kupin na natapo te potan nometan narun tapo e ain ke yei taubukia ke oya te tapo ni makuri pewa ni mamananga tapon takakaru tapon deirei on noraki o kiriniki o enaponiai te suwa te tayari kore ke yei nurui suwa aika e ataki narana e te spot fine yan te suwa o e katapia ki te sabaipa in te tapo ari e tapua ki te moko yei paya nakatekia te kanikina e tapua ki te moko te tapo ane o ni kamawai paai ni moko narun tenne ni menna Katabuan te tau te ho tan makuri pa na irikiri ke me kampana ni moko pa na te toko ime nga toko pito na kon narasua yon te moko. Da yen no nono tape ua o en ora ki riaina pa na riaina ka wera kiaki te kasua na ki kie yang te pupa te tara narun naikai. Kipu wanua pekete ni moko ena ria inus kanuan te moko e ere nganaki yei meisina ni kun pekete ia. Kipu te pime uowa katapuan kapona kon te moko na ko ya tei ake yan wapi me to wana teririki ki pute pi men mewa ka pe ki esto pa na ka te ki gases e katapua ki ante sua kapona kon te moko na ko ya tei ai ka yan wapi me to wana teririki ka kera ken de sua ni kai tarakin ai ya makuri tan ka me to ate sua ina nan na yata insu e ina ki ke yan ni me popua te tara on na ki yon yon to wana te ngat tara ki na konan ka buriaki na ki ke yan te pi me wote na makaina ke
nika wowa karikian te suwana ko ya kampana ake akarukoi ke akoi pekete ni moko ake maisie ya nwabui nte pekete mete suwa ena kike ya nimebubwa tatara mainan karina kinte kasuwa ebo narana ete spot fine nte tai ere kukarawa tepure yai onnangana ki tepui mewa tepung kapakan suwam pakai merinan nimebui tatara na kon tepubwa tatara ere naponi rikireke me metuan tepure ere kukaroya tapuroroko karawana kapunganana sipaspakina karukwana maisina nikun kiripes o kapuna kwante moko ere nganaki kietaki narana ete kupen enora liyaina tesuwa yu pa nanganaki ayetai business ki ometa e ono wana makaina ni muantai ni kapene inikirana ya kako ki moko ake akirana nanteka metamnei yuan tepekete ni moko ondia inus kanwante moko nipekete ya imain eka metuaki tesuwa ayu o waipu nikera kente ririki ni kapuna kente moko mente bime wanua nako nuna bime towana teriki.

Me orin te nga po ngay. Gaya te benua tamaka. Ante benra ka kapupenta. Inte mo ni nga po ngayo. Was ka uri nga kita pa ito wana man te pongana. Te uso. Te uso bon te muan uman deire. Te muan uman tap. A te muan ikawa. I main te nako ya te ai inanun te uman deire. Awa bon deire ni ya mua men te muinga. I main ay ako nani kakawonga nako ya taan deire. Awa kakawonga mua nako ya ayakaro. I main ai awata ni kanuan te on nape. Awa awata mua ni paini kapeni. Nana enua romenta mui ngaya. Ngaya rin na sisira kini kwan te mwani nga po ngayo. Te aka kini enua romenta tira ane kukari hirake inanunu mui ngam. Te mui nga e peste mga ingay inanuna ke iay te ota iay. Te mui nga e peste ya ki kapiroro inanuna ke iay te aronde itaki iay. Te mui nga e korakora te karawa wata iay ke iay te pautoka inanuna. Te usu e korakora, saki te usu e kororoi. Te usu e korakora, pun te usu e irineia, poena iei te reitaki inanona, e pun ngena pe inanon tai aika aka nganga. Ndi oan napen te pungei, merikiraken puon pai, kakuan me karawawatan te makuri, awai taa periki aika apes, oirangi ni bebe te irou ya kaaru, paana wea kuan kuwa. Ena pepe tena pe tia ki tātāna ki nana. O ena pe isi ina pe te maninga panasira a tātāraira patira arora ne kaitara ia raka nganga. Nkana kia te mani, o ātai a teai. Nkana kauntea ka kāru, o wana mekina a teai. Mea nkane kōta ki te tangira, o wapunna ki konani maninga a teai. Nte maninga apungei, o ikaungain kamii. Kāro mea sīna ai kaka muayan teka teka. Kienkoe te karo ke te sina. Ai ake tuam mea kukai kawana sim nsīnkoe. Ke toankoe a kukarikira kia nasim inanunda mi usu e mai skaina. Kataia anani mewa te minis nteponga iu o kataia karawa reitakim mea musu. Teka teka mea nasim o aswangia pa awara teraya na mekin. Ongora irona o taisiripure iamua. Ntai tapetai au aaki kāua kina te mani nasira. Aaki tangira te paintangira ya kukura, me atangira aratai irarikia. Nkai kāro ngaira, supondi ina pendataia, paiai aratai nipontepia kini irana peipuni iroa. Te karo ebes te rawawata kisi nipontia kānganga iroma, enakon konani kevia kurakaina me rawawata maane, nakon muimana. Sepam kānganga nakonja nikon mekina. Tataro na kontu wari nuri ka ngangana. O te imetua iamu ne positive. Ya kakawa kia takina. Pankana ya intua kini kurakura tekaru nana iamu awana na mekina. Awa te ei. Anapundikira kina benda mekina te muinga roi te meno o te kukure. Te muinga e rau e karikira keia te ei aika aoni mekina o inda ya konapai. A te ei aika kurakura menu konapai aikai. Anakarikira kia te community e meureirei o ni korakora. O community isa ika meureirei menu korakora ikai. Anakarikira kia o ni katia te ingapung e eta meruariki na kondiankai. Nte ingapung ei, o asarinia te tautana kinnanu yon te un. Sakati imetua te reita kia te merua na kondia ki kapiruru. O asarinia te tangira, engea nkana sakua. Te usu sakisiara tabo esi mea kanda. Te usu ponte tabo are mwani pungia ki mea iei te anuwa ni meu. Kamna te kiroi na mie ponga iyo, oi piari ki te ponga iei, pa te ponga ya kakanoa esu apenipeni. Pa meni koana ki mwenga mii nti ota, te karinerini oa te ina.

0: Aku penting meta nora nak kon panan mel di FM 89.9 senang. Nang tawroin ka nang day si kume. Ara katanwa ta kaya tawroin bukin nung oram tayo nga po ngayo. Tawa na kanwan tepong ariya tawroin na pay bukin. Tawa na kanwan tepong ibukin tiyaw na nikiripes me paana pa. Ari mo na kimente takatawroin tiyo niya. Takatawroin na mpatawa na. Katawtawa ki riyatan tari. Paya na kunanro konti riyatan wawa tismari wanuwa ketemita. Kiyo na riki. Te pui me ono wa ye pa te na makai na yo asun wo wa tanga wo pi ma ono wa aka urunga ki te pota na meta ni paina te ta tau roi an te to kai ka nga nga ake anaku na ndu ta ki ai o kare me tuan tiang di meren an tai ta tau roi nam pa wa e te me tuan pa ka tau tau wan kare me tuan tiang di meren an tai ion tiang no ni ki de pas me pa na pa aka urunga ki tepota nometa nipaina tita tauroi. Tawan kanuan tepong ipukin caoro ni kiripes, ari aka tauroaki. Nipon ni mewang ki karangain ipukin ngainan tepong ngayu at akati nipong. Tepuinan suun, awan ka kamerinaki ni karukua, te awanuan pakantay tepong ngay. Tepayari ki, ito imeton rota ki tiyono ni kiripes mepanepe, ntinang puaka, ari imina imeinikon tiyono ni kiripes. Taran tiyano ni kiripas me paana pa. Tiyang nga yang pipiti. Ni me tuwa tau me imeya ki. Me imeya ki na kumiyang me ayo. Ni pidi na ni meawa. Na kontipi me ni meawa the not. E na kunanto kari me renantai. Tahari e na meripu. Taran ni makini me putaritari. Tangay na iyo na wanangineng tautana me ni karawa e pipiti nauna tapi uwa. Taran tatairiki. Tautana ta wanangineng ni karawa pe pipiti nauna tapi uwa. Tarante ponggan ni bukin merake ya payang tarawa mayana. Ana wananginang nangin tetai men karau wepepete. Nakon na pontau nono tapi uwa. Tarante tai riki ana wananginang niriana ki meta karau wepepete nakon na pontau. Kuri aranu ka ope meme. Ana wananginang tautana men karau wepontau nono tapi uwa. Tarante tai riki ana wananginang men karau. Pipite na kon na pantau. Taran nonos tapite uya peru ane kunau. Ana wananginang tautana menikara uya pantau. Taran de tairiki. Ana wananginang menikara uya pipite na kon na pantau nape. Onotoa tameno arure. Ana wananginang tautana menikara uya pantau. Taran de tairiki. Te wananginang menikara uya pipite na kon na pantau. Tarani paana pa, ena wananginang menikara uwe puntau naono tapi uwa. Tarani tatairiki, ena wananginang tautana menikara uwe pipite naono tapi uwa. Kawain na makaina iwapong imuente isipong inano. Ikatautawan tiyora mati yabus. Ikantani nga ki ba, iusin nora taring ti ngapong ngay. Tiyabus ingkan na mga kantani nga ki, nakon titawano utapi meto. Tapi me tawana te menes men te pi me wowan te tawana wayu kan tani ngaki te ya busen dia tana wowa te semare te wana ono wa te mita tira rei mina wa pi me isu wa te menes na koni isu wa na konte te mantai ri ki hai derina no e to wana te semare to wana isu wa te mita aneri ki tawana kan onte pong hari ka tawro wa ki men opisin tawana kan onte pong ari peso.
1: Kanga,
2: Nego, oil at raw kanga.
1: Kita te yam.
2: Onzra yang Nego.
1: Kaya kiram nanom nana services PPA.
2: Heng, ayare, ibukin kitaren ng kanga na. Naturbiya kin nanom, data kin akon marketing@ppa.top.kai.
1: Ke message na kon nana Facebook page PPA, a Broadcasting and Publications Authority, ke PPA, Mary FM 89.9, ke kuponi kon nana ben data kin akoy rente tarepon namba. Ono wa tenua akia towana ni mewa akia kini punroko nana account a BPA pairiki nikari na tangitangi mkia mkanga ane nana suggestion box BPA are ekata uroya ipukin
2: webman.

Nako ya usun saras tetake meron tamena tetake iyo na iya kiyo notoa tarawa. Usun sinana powi iyo na notoa tapa ke kamena yei. Usun puna ne ipiromina meiro ya nakaro. Aika pääko kamo kamo tapa ke kamena yei. Rorona meroroya na sina ni kapene. Awainake akina saras tetake. Sakasa metana no kawaki. Payamusira wa mende mewei. Tekaro, tesipu. Tetari, temane awaite puwe pesentangira kiroura. Saras tetake. Pukini metena, eaponu kuroora kina. Tapatana, evenen rauni muingaya nasina. Aika tetake. Kaare, remita, kaapa, yetepira itamaiku. Enaka iya kira patanan te pongei, taka tene ponge te puina. Nsuon wanga wapi maonowa, mte awa te puina te ngapong. Awana meru yana sina, sipuna, awaipuna aesiku imuina metangirana, epiromina. Awai yona peiriana te kunaria tangiraki.

0: Ito kon dali am tanay. Ah, ni Karoa, am tanay na kon na rekotang iriya. Ah, si kunada ni Karoa, am script. Di nanon tirinyo. Tiyaro. Aring ka na yung ura at buzal na nata. Ah, yan po niyong tagi na doon na nanon. Tangin, ang promotion na rin nakana ko. Kina nanon pala ang ilas. Kuna kunada na nanon kon na mta po. Ni Kuriyate, ang promotion na kon na da. Ari ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya, ene kang Roy. Ah, iman nila Roy. Na kon si buzal na nata.
1: Reita kina koira nara nampa e ono wa tenua kia to wana ni mewa kia ke sua tenua kia a kia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na koira nana Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Vodafone.
1: Να γοημή έργα στα μάτια που πρέπει η Vodafone κατανοτά παγιέ καλούγα μεν καπογανάκι να νεσεβείς για under recharge.
2: Πριν πέμπω σε νεπέρον μαγιέ. Σε νεπέρον εγκύρι κύριε Wakanda.
3: Device promotion.
0: Kareke amra kayo on tingin telepon. Ah, fine na ko telepon. Kapuan kay de AO6. Na phone na app pagal ko nan de buwar wa bimer wewa na kon de buwar wa bimer wewa. The Moto E14 nan de buwar wa bimer wewa na kon de buwar tin bimer wewa. Ah, ta bi wari. Aka kit na telepon na ka to Ryan Taylor. Aika apaka apaka apaka apaka. Kay ni pobo kita wa boye te ya yo.
1: Ya, ipun ka ho murala net bubu kita wa yo ay ka me akura.
3: Iran gin na be an. Oh, ye te paka ni po. Bow, Narun,
0: Kapuan Kai, Bowa, and May Yosan, Arnaki Rom, the Paganapo, Yonam Kawu on the phone.
1: Yah, what the Bowen, the Embassa QR, American Abbey Rom, the Melon Percent, the Paganapo, Yon Dinan in Nakotay and the Bona.
3: At our Ryan Tain Tapo, Pakamani, Yogia Kara, Ibaiki, our Vodafone, Bakin, Wakan, Met Greenix.
0: Yainabe Inanikai, Nanamane Batuamatua, they take me the Persus Sport Complex, the beginning of the Corona, the Reponia. Do wala aja aja keke wala mangan na ko water phone. Are ko wakan ni mga iya. Ibigin wakam keke na nang.
1: Ya, sila niya po bukitawan.
0: Ah, niko. Pasyo na tayo yan ngay. Aya pa ka nipo ngay. Water phone niyo nang nakuha na telepon. Sige na baka, ikaraw raw. Pa, iya po nang babukitawa. Yon na babukitawa. Yon!

0: che tutti dicono al cielo.
1: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
2: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwa ta yuhan pa nani gilipes kuko nani buo kay.
1: Aki ang nga na ikoy ko ito. Sireita ka na kong nanasim marketing BPA. O, abon buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
2: Yay ang kangangain karawan ng promotion.
1: Natuwa ko meti ko. Natawa na iron marketing BPA. Siko na ando kong nari amtanay. Ani karo am tamay na kon na rekotang dia. Ah sikuna na ni karo am script. Dina non terio. Cierro. Are ka na yung urat po dal nanta. Ay ang bunyum tagina dal nanon. Tangin am promotion na rin kala ko kit nanon panami. Kun kuna na dando kon nam tabo. Ni kuriyay am promotion na kon na da are ko kon kanta ni ngaya bangaya and tang roy. Ay man dil roy na kon te portal nanata.
2: Deita kina ko ira nara nampa e ono watin wa ketin wa keto wana ni me wa kia. Kesua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ky ke message na koira na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Nightbus!
1: Si wawad tara, ako na kuray ni kapungan na, si pororoin de tatan nuka ni pong. Kariki ang kaya, ako na kuna, minta ni si mentyo te buina, te tahiriki ni karuwa jo, no one te nga pong. Ori asta, to wana wawa ke te pohi, ibukin ka na kim te pororoi. De tata rik kapungan na, ti na pene tainan jo, awan ta karangay na.
0: Ori asta, to wana wawa ke te pohi, ibukin ka rinam, te pororoi. De tata, ari rik kapungan na, ti na pene tainan jo, awan ta karangay na.
2: Yay, tayo nga siwa, sako yan!
0: Ata aras paswa kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanakoa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Da, ai din na ke kona na ke na sede suwa da pon ne.
2: Ori na pa wod pon, ya di kona le keria ananga i bukim koi ti kirmes.
0: Ya kupe.
2: I bukim to men na wod pon ta na ko. Ya na sis na ron da kupe. Don't reach at me. All the secret, kana kwa daya pa kaya kanon ng telepon. Pupusi yung kopek, kaya kanon wagi ng telepon na iro yung mutu. Aro rom na kaya pona.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanon wagi ng rongorongo.
2: Nina po ito tayo bukini kanon kwa ng rongorongo, ni katoto ko na naman kayo na.
1: Kaya kan tawa mo, kupon ko awa.
2: Ya kan na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, the dog.
0: Whip chopper.
1: Ay, mga te whip chopper, ay mga tirang kan te whip chopper.
0: Te whip chopper, kung namdang chopper, ay ako tangi dia. Kaya namta po, ay ako mena yay. Yan ang inipa isi.
1: Ya, kapun ko ang ane ke.
0: Ibukin tiki po akam, kawara to website ayo. www.vodafone.com.ky Nakon chopper, ori anampan telepon, ki ananampan telepon, rom, dinia ammais, o nakon pe.
1: Itong roing day, wapu ime awa, siyawa, inano ni siwa te pong.
2: Kanoy kong kay? Ako na tinatuan rin tag, sila nun na na sinas, wonderful.

0: Vodafone.com.
1: Να έχω μία εργαστά μάση που κουρέει Vodafone κατά νοτά, παγιέ καλό ανέν καπού ανακοίνανε service, you under recharge.
2: Device promotion.
0: Karaki amda kay yon tingin telepon. Ah, pain na ko telepon. Kapuan kay de AO6. Na po na app pagal po nan de buwar wa bimer wewa na kon de buwar bimer wewa. The Moto E14 nan de buwar wa bimer wewa na kon de buwar de bimer wewa. Ah, ta de wari. Aki kita na telepon na ka to Ryan Taylor. Ay ka apaka apaka apaka apaka. Kaya na po mo kita wa boya dito yayo.
1: Yahay, pun ka ho murala na ito po kita wa. Yu ay kami akura.
2: Ilalikin na ba an? O yay, ito pa kanipo. Po, naroon.
0: Kapo ang kay. Wawa ang may yaw saan. Ano na kirom da pa kanipo. Yan ang kawawan da na pon.
1: Yahay. Ito po ba hindi embe sa QR. Yan na rikin na pa irom din. Mewan pesen da pa kanipo. Yan din na nin na ko tayang da repon na.
2: At ang rin tayo ng tapo. Nipakamani, irawiya kara. Ipairiki. O, Vodafone, Baking, Wakan, Met, Glinix.
0: Yan na ba inanikay? Nanamane ba tituwa matuwa? Data kita sa Peso Sport Complex. Ipagini ba nyo nyo na? Telephone niya. Tawa na aki-aki at kaya ka wala ang mangan na kawota po. Are kung wakani mga iya. Ipagin, wakam kaya kayo na nun.
1: Ya, saan niya po bukitawan?
0: Ah, nari ko. Paso naman tayo ang kay. Haya pa ka na po ang kay. Wota po ang nyo na nyo na telepon. Sa kita ba ka, ikanaw raw. Pa, ya, bon ng babo kitawa. Yon na babo kitawa. Yon na babo kitawa.

0: 밤낮에 나니 매우리 지분디마도 하나 반 떠오르인 가르고 있지리라고 야님이 아우시 부금 코에 아래 임매매드는 놈 니깐 농공으로라 아우니맞다 꾸니 빠에 가리기 나빠 매기리 바스 저 나베 아오이 띠비띠비기
1: 꾼띠비비띠 야로나 Papun CM screen yang atau lain mengam. Posisi kepakat itu buat terarai bukini karuan nam TV. Aku kau nane pe nuri bayi kari kini pe mei. Tepi-tepi ke audio nabe.
0: Saksi ngai me am cianu akiruan TV. E pun tiga tu nane pe nak betaku kuni kanuan nanau sintegi ribas. Ada kau korowaki. Nongol kau nane mei. Tepi-tepi ke audio nata. E pun deh sih nak nane kai intai nari. Itiran isuan temon tairi ki. Audio lawan tairi ki. Jawa isuan temon ngapung. Mewon tawanu awai jawa awan.
1: Auringa, ngai ya wakan dungan na nakapi me suani no me tape me kiribes. Au am kiri wan TV ene me ngaroni ko na pente tayan ni ko ngurai ko. Oni ka meta ku ni pai kari ti. Ni kanwan na na program to ko meta ni kai no meta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi na pene busmai. Ami kata no mata ake. Ina ko na ngurai ke oni meta ko kina ki yonte TV na ko yete botan no meta.
1: Angkoy ay kukuha na nua tira vere ng nampuotaki. Si tauroy na penikaroy ay nakon na rakutangiliya na po na ay matiroy.
0: Saksi na yan ay kami ministries o NGOs. Si tauroy na pen live ay nipuotaki. Ay pupura ng kasiwataki ay matakwakinana. Iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, ay may nikapakaan po ng karukuan ng TV yan mo yung nga metipupu at tara. O ay riki na penakoyim de VIP kitipakani po ibukin ng pupa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, nimewa taporo akea, nimewa wawa. Ya itaki merongorong ay kapu, ipun katamearwa, amatata yon pae kariki, on kamingaroy ko ni katopong. Men, kiriwan, tiri.

Na te ime tan pan nono ra kan wan nau po ke ke kai kai a pan si ane mong kan ne si ane mong kan ne ko sinanun te nga po ngayo na kon nara po ke yo PPA Meuri FM 89.9 Facebook ke sina wo wo tapi ko ra men nau studio kai ate te tai mong kai ai tera roi te awar wai wa ai tera te puinan jangan nan ra ba ki ai tera na pe te pi me to wan na ko in ko ye ne jangan nan dai na

0: Rotisserie promotion.
1: Ano nga di karang nanan? May mas naligano ang aguda po.
2: Never letting you go!
3: Nah, but pahingin mo ang bao tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, bawa tayo. Ata roi kayo naroon ni Ben Wada phone.
1: Kaya kina ko na yung honora pahingin na kong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ikin.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikin.
1: Sige roi,
0: tapayin ka school naman Wada phone agya kamukhaan na nga iya.
1: Yaya naman ang iPhone kagi, inawalawale, bigay na daw, ipayin ikin, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

0: No, watay ay nangin ko kong murang ani ka kami tako kanwan na yapo ng insenia.
1: Eng, tungo na naibu ko na nakano at emisya rin akarong yung detayan na punti ka po iluya rin ako. Numuan na iluya rin yung primary school. Nikara ko ah, pili ya kin na yita ikatanan senior secondary school. Ayo, irang kakongura o ani ka kami tako. Aron na yaka po rin yay kayo. What bang bang!
0: O, sexy nga yung may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakano at mother ministry. Eh, misi, nroon na kiro ya ana SOEs. O, way contractors yan misi. May na project kiamena yana origi ipon busmaya kia ameta nakon na na services mise me ana eso wiso project ari na royan ta yana iko
1: dalim let's go ai ari ka ta yana kami pa ya ka sawa ke yu ni to kon na ta pakam na kuna no na service ke bote ke na makuri ya tenise ari na ta uruan ko royan na kon ta yana ya ka sawa ke bukini ya yu pa ya ki yu ki si ya yu ni ta no na kanu anu wa tenise man eso wiso Awai contractors, atiamina na dayan na natererua, amboda kina makuri, ako tangiraki, ad mise. Awana project, atiamina dayana, aika akakao kiro unta boda namata.
0: Ningay no da dayane, oe na puwa kiyan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayabong insinya kiti mise engineering day, epon pakaroid dabong nga wabuy na nanawa na kong wabuy na nanawa soon, wawate nga wabuy na nanawa, igaya na bukameruwa kiyay, dapayrik square, ano na takwagina gira na nung live streaming na na page PPA, ano bang na na page lang kiti mise, ayyo am tayo tapo ito nam tang kiyara ko mera yon tarawa, roman dapayrik square, gira ko mera sarap na kilibas, ayyo am tayo, matakurinan ng social media, paan na titay, alin lang tere tere yay, Aro ni kakawag ng sumaka niya yung senior. Ibukin na pala kilibas. At niya lang muta. Kilibas. Patiyan pa. Ero kay Dana. Hindi ako nabi ayaw. Yaman! Yaman man!

Nauri arka stamas. Kana ko din na to ang kapuwa magiraan si po na esi to ang tatara. Ay na ko nang digirong kanuangan mali esen katagurawaki. On na nga, nakukuray na ang kampanya tosin trading do wala din sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw banta ka nungay bagin din na makaina ay may wota nga wabi maunawa. Sinakarawa aratro na kuntipong at tumunipong tungon ng sun wota nga wabi maunawa ngayon itay tapara kapuwa ang mukira o korea aram arantangam ang phone number. Apat ko ay doon testo wa ano ko kapuwa yay amo kira. Wikira ke asan kapuwagi mentuwa na ni mei ni karuko at penina. Ngayi ay ka anatro naki ibugin tila makaina e mei wota nga wapimono. Uri nga, tuwa kira po si ngayi kingin tiyatay pa.

Sa ngarik pa nara, awara ka kay taong na kundar kampana eto sin trading kay ESN nga anakanwa nga emon ti Meteroy na ko'y miyara kastamas ti PBA o kira newspaper. Uri nga napang kami kampana are kam nano na pandarasere sa iyo. Kuriko, ari takin akong marketing PBA team yon ti email at marketing@pba.org.ky pasi nakasiwatate. Dungarokon ng kampana ang kanak o tauro na pang sponsor na araw o kira. Kira itagiyon na ranampa ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimeo wakia. Ke unawa tinungwakia, tinungwakia, towa na nimeo towa na. Dawan tamakuli, ibukin ni paninin rong rong na. Arapaw man kami yari timeo ni, tiroy, o tatapumo, yoran kapay.

0: the new super plan. Ayo, ari yon eric.
1: Ah, kani ka urungay ko, ano ti ka the new super plan?
0: Yani yung, narumay yung kusun yung daddy super plan. Yakan yung ay kay ko ni karo ko. Ayo, the plan, ari yon eric. Ayo, kani ka, ay wala niki. Manika po ang lander super plan si nunabuy tatara o kukuray ko. Nunabuy, tiki ka pipe tata. Tebuin na tanga diminisyon de tete ki di sa mwes.
1: Ki, karike to wana point o noa de gigabytes mong data. O ni me pupo diminisyon de tete ki di SMS. Nsi te mua de tara po na inanon wapi me awa tsewa.
0: Ayari, oria, sta, to wana de bok. O ni nita bin wari ki subo blend na kaya nako. O yei de gensua, aki kona kaya nako yei. Ipugin te bu roya rangka kawa kaya yu. The new super blend.